0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM.
1: XFM.
3: The music of salvation.
4: You were the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You are the Word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

0: mamamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ako nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening, sa nanaton nga makabiyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayaw naman ang Diyos sa sinigid nga kagabion nga iya kita ginpalabot singin oras nga malipayon makauturan. Before kita magapadayon sa aton niya pagtuon naman sa pulong sa Diyos, magapamati tada na isang isa kapinasahi nga ambahanon.

Aga pangabaydan ay kita mga kabyanan. Amay namon nga balaan nga yara ka sa kitasan sa mga langit sa sining kagabion. Kami naman nagpasalamat dira sa imo. Imo naman kami ginpalabot sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway nga imo ginhatag sa among. Salamat sa bilog nga semana sa proteksyon nga amo naangkon. Mga blessing nga sa diin ini tanan naghalin dira sa imo. Kasi gani ikaw among ginadayaw. Kagin na pasalamatan gid sin ako kay ikaw among Dios nga naga tuga sa tanan mabutang langit kag lupa. Kay sa sining gabi samtang naman kami magapamati kun magatuon sa imo mga pulong. Amon ginapangayo ang imo balaan espiritu wag alam nga langit noon nga mo ang maghatag sa amon sing paghangop sa mga pulong amon karon nga pag talakayon. Kag ikaw magabless sa imo makanakan nga nagapamati subong sa ilang mga radio subong man naga live through Facebook nga mga pulong nga ilaman matun-an subong gabay ini maghatag dako nga ihibalo kag dugang kapag-on sa pagtuo kapag alaga dira sa imo. Ikaw man maghatag sa konsing kaalam nga langit noon sa pagpamulong o yung gitsi mo kabubuton na inita na naghalin dira sa imo. Kaya salamat sa patawad din mo sa amon mga sala sa ngalan ni Jesus ng personal nga manuluwas. Amen. Okay, saliwat, mayong gabi sa inyo tanan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig na Reformasyon. Kumusta ka mo makabinan sa bilog din nga simana? No, nakatagamtam kita subong sang kainit no mga kaabyanan no tungod sang inatawag na naton yang El Nino no mga kauturan ti daw kaluoy gid sang aton nga mga tanom subong no kon di mabunyagan daw malaya gid no mga kaabyanan bisan pa gani ginabunyagan pero daw ibagid ang iyang resulta kun ulan gid ang iyagid nga ma inom kumbaga mga kauturan. Pero sa gyapon pasalamatan tang Ginoo nga wala siya nagauntat sa pag hatag sa aton sang protection kag kabuhi subong man ang aton gikinhanglan adlaw-adlaw. No kay ti ang tag-iya tanan sini mga kauturan wala iban kundi ang Dios lang gid mga kaabyanan. Okay, so kumusta ang aton mga kauturan nga yara sa kabukiran pagkatudri sa kabaybayunan? Gabay nga yara gid kamo sa maayo nga sitwasyon subong, no? Kag tanan nga mga kauturan aton nga Sabbath Keeper, no? Happy Sabbath sa inyo tanan, no? Nga mga nagabantay sa adlaw nga ikapito nga mong adlaw nga Sabado. Subong man sa aton makauturan nga mga Seventh Day Adventist Reform Movement, no? Mga kauturan, happy Sabbath sa inyo. Gabay nga tanan kita naka ama na gid, no? Halin sang hindi lang kaginang adlaw kundi sa bilog nga semana, no, na prepare naton ang aton nga mga kaugalingon, no, aton nga mga biste, ang aton nga mga kalanon, no, tagag subong, no, ang pinaka nami nga maprepare ang aton tagipusoon kaguna-huna sa pagsugata sa Ginoo. Okay? Kag sa tanan nga mga kauturan aton dire sa Iloilo, no, sa siyudad mismo sa Iloilo, may gabi dira sa inyo. Aton nga mga jeepney driver, taxi driver, mga tricycle driver, mga e-bike, no, may gabi dira sa inyo. Halong gid kamo sa inyong pag-drive dira, no? Ang iba nagapauli sa ilang mga puluyan, halong gid, no? Kabalo ko nga damo man nagapamati dira sa inyong mga car stereo. Sige, sa bilog nga panay, numayang gabi man dira sa inyo, no? Kag happy Sabbath sa tanan nga mga Sabbath Keeper dira sa Panay Island. Okay, kag sa sining gabi, no, aton ubra diri manamiyaw gid, no? Kay ti gapamati gid sila sa ilayang mga radio, no? Aton ginatamya una sa tanan sila sila ni Sister Banjilin o kon Banji, no? Abilena, may gabi dira sa inyo sa Panuran Lambunaw, no? Sige po nagapamati uluwis na siya upod sa iyadra ng mga panimalay, no? Kag mga kauturan, mga kaapuhan. Kay kag subong man kay Brother Nonoy o kon Panoy Bilyadulid, no, may gabi dira sa inyo Bilyadulid family, Sister Jingjing dira kag sa imo duha ka mga kabataan, no, may gabi happy Sabbath dira sa inyo padayon sa pag-alagad sa Ginoo, no, kahit amo lang ang aton yang katungdanan subong amo ang pagsunod sa mga palatukuran sang Dios. Sige kag subong man katutudre ila ni
Brother Rex sa Dabah, no, dira sa Kabatuan, no, nasa kupan sa Kabatuan, may gab idira Brother Rex, no, kung nagapamati ka dira sa Bong, no, buwas, kita na gapunta sa aton ginakita na, aton ginakitaan, no, dira sa GT, no, kung pwede early kita, no, mga 6, no, makahalin na kita para timprano-timprano pa kita makaabot, ako, sa aton niya kaladuan. Sige, mayinggab idira, Brother Rick Sadaba, kagsubong man, kasi mo pinalangga ng asawa, Sister Pinky, no, Sadaba, kasi inyo mga kabataan, Sister Stephanie, kag Sister Abigail, mayinggab idira sa inyo. Kagsubong man, sa Barangay Lagan, no, Kabatuan, sila po nagpamati sila ni Sister Kaning Sumiho Isma, no, mayinggab idira upod sa imong family Sister Kaning. Happy Sabbath dira man, kagsubong man sa imong utod kay Sister Marilo sa Ragusa, no, mayinggab idira sa inyo. Maila nga pagpamati, okay? Happy Sabbath man Sister Marilo. Kagsubong man sa kay Sister Magdalena kon Magdalena Rabago, no, mayinggab idira gyapon sa Kabatuan. Although damo man kita da mga listeners, no, pero ti kamo nagapamati dira, wala kamo, wala ako kilala sa inyo, pero kamo siguro ayhan kilala nyo akong ngalan, no, kag sa mga naga-live, no, kita nyo man dira. Sige, so may lang pagpamati, no, sa inyong mga radyo dira, kag subong man dira sa Uton, no, may gabi dira sa inyo sa Barangay Trapitsi, no, ilan ni Brother Emil Burakit, Burakit Family. No, may gabi, Sister Jennifer, kagsubong man, kay Pastor Estrella Senior, kagsa, kay Nanay Dira, kay Brother Joseph Estrella, kay Lalay, no, may gabi, kagsubong man, kay Doc Crispin Hiko, no, Hiko Family, may gabi, Dira sa inyo, Happy Sabbath man, no, Dira sa inyo. Kagsubong man, San Seda Family, Dira, yapon sa Uton. Okay, may lang ang pagpamati, Dira, kag Happy Sabbath man sa inyo. Kagsige, yapon, aton ginatamiyaw, Dira sa Liganes, no, sila ni Brother Ronel Olbido, no, Olbido Family, no, may gabi dira sa inyo Sister Chuna, subong man sa imo kabataan, kay Sister Julina Maria, Mary Rose Sonio, no, good evening, Happy Sabbath dira sa inyo, kumusta, no, padayon gid sa pagalagad, especially ang aton natun-an nga kamatuoran, amo na siyang aton gid ikabuhi, no, kay amo lang na ang pangitaon sa Ginoo sa ulihi, no, usahay ang tao daw nagkadlok man sa tao, pero di dapat ang aton kadlukan ang Dios, ang Ginoo, no, mga kauturan, kay siya amo ang magluwas sa aton, siya man ang nagatudlo sa aton. Okay, ang tao instrumento lang na, pero di ang tao subong duha lang na ang ginatudlo, kamatuoran kag kabutigan. Sige, so I hope, no, nga prayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kag subong man kay Sister Chi Faith, no, may gabi dira sa imo, dira sa Haro, no, may gabi nagapamati man ni Sister Faith subong. Kag aton man gitamyaw, no, especially sa mga nag-celebrant subong, no, sa sining adlaw. Happy birthday sa inyo. Especially kay Sister Gingging, no, Lapos, no, happy birthday dira sa imo sister, no, gabay nga yara kagid perminti sa mayong panglawas, kag subong man ang padayon nga katutom sa pag-alagad sa Ginoo, no, kag sa imong family, no, always nga malipayon, no, upod kay Doc Erwin Lapos. Sige, kag kay Sister Marilo Evangelista dire gyapon sa Tabok Suba Haro, no, may gabi dira sa inyo, no, may lang nga pagpamati ninyo dira. Gabay nga ang tanan nga natamyawan naton, no, nagayom-yohom subong, kag sa wala natamyawan nga mangalan, pero akon kamo ginapasalamatan nga always kamo nagapamati sa inyo dira nga mga radio, subong man naga-live through Facebook. Kag live nyo gyapon ang kapkita ng inyo kubos nga lagad sa XFM Iloilo 100.7, no, mga kauturan. Pwede kamo dira maka-comment, maka-pa-shoutout sa gyapon. Subong man, no, sa aton nga personal account, no, search nyo lang dira ang Hedren Soliano, pwede na mo maka-comment man, maka-live, no, sa sinigid nga gabi. Sige, so di makalipat pag-like and share and follow mga kauturan aron nga magdamo man kita sininga gabi. Sa sininga gabi mga kauturan, magatuo naman kita sa isa ka pinasahi nga topiko, no, mga kaabyanan.
So aton inigin titulan ang ministeryo nga Babylonia, ang Babylonia nga napanaptan sang mapula kag iskarlata. So amo siyang talakayo naton makaabinan sin Onisya. No, ining ginatawag nga babaye o kon ang iyaya nga kulor sang iyaya nga bayo o kon panapton no mga kauturan. Ti aton siya tun-an diri sa balaan nga kasulatan mga kaabyanan. Okay? Kag sa sini nga kalibutan mga kauturan, siguro ayhan nag-abot kung kaisa ang ginatawag nga kalibog o kon pagpili no mga kauturan kay suno sa record nga nakarehistro sa bilog nga kalibutan mga kaabyanan, yara na sa mga sobra 40,000 ka mga sikta sa sining kalibutan. Oo, ti sa 40,000 mga kauturan, bisan gani sa sin lang daw no, malibog ka na kung sin o gin ang matuod nga iglesia sina no mga kauturan. Pero dire sa aton nga pagtuon, I hope na aton maintindihan. Kung aton tulupang doon makauturan ang balaan nga kasulatan, isa man lang ang matuod nga iglesia. Wala na sang iban. Isa lang. Kaso, ang paandam ni Kristo sa Mateo 24 verse 4 up to 5, mag-andam kamo kay damo sing mga munugpatalang. So ang tanan nga mga ginatawag naton matuod nga kamaturan, mga kabinan, makita lang gina mismo sa Biblia at the same time sa ginatawag nga Espiritu sang tagna. Tida mo subong wala na nagapate sang Espiritu sa tagna, no mga kaabyanan. Bisan pa gani ang mga Sabbath keeper nga iban, wala na nagapate sina. Pero dumdumon naton mga kauturan, labi na gid sa aton mga kauturan nga SDA Corporation, no? Ang aton nya nga ginatawag nga katigulangan nagapate gid sa Bible and Spirit of prophecy. No, amo na makabinan. Pero subong sa mga bag-o nga henerasyon, daw wala na inagitagaan bili ang Espiritu sa tagna. So amo na nga Muslim madayaan kita kagalabanan no mato makita naton nga ang aton pagtuo daw kaangay na sa mga Protestant no mga kabinan. So amo na nga aton ang tagit ang Biblia, subong man ang Espiritu sa tagna. Now, isa ka pamangkot diri makabinan nga madamo sang nagkalain-lain nga iglesia. No, sa ako na nasilinggi na sa 40,000 ka mga nakarehistro sa SIC, no, mga kauturan, mapili kada kung sinugid ang matuod nga iglesia, mga kaabinan. Pero, aton dumdumon makauturan, ining kalibutan subong, mayara munugahong nga mo ang panulay. Kag ang panulay, dili siya gusto nga ang katawhan sa Dios ma paisakop no sa matuod nga iglesia nga gintukod sa Ginoo mga kaabyanan. Oo. So kita subong ginatudloan gid sa nakaigo kag I hope kamo nga nagapamati man dira subong no magapangamuyo true mind true heart nga maintindihan naton ang pulong sa Dios no mangayo kita sang guide no guide sang Holy Spirit nga aton mahangpan sing sibo ang mga pulong aton pagatunan. Now, siling din ni Apostol San Pablo sa taga Episo, Episo 4, versikulo 4, tob 5. Now, siling niya din, may isa kalawas kag isa ka espiritu subong man nga ginhatag, gintawag kamo sa isa ka paglaom sang inyo pagkatinawag. Okay? Ano niya klase nga pagkatinawag? May ara kita gitawag isa lang kalawas makauturan. Actually, isa kalawas meaning kay Kristo ni. Ara lang ta kay Kristo. No? Ano ning klase nga gihambal diri ni Apostol Pablo sa ginatawag may ara isa kita kalawas. Sili niya diri sa verse 5, isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa ka bautismo. Okay? So, both sing ganon diri makauturan, ang Ginoo may ara isa lang ka lawas o kon isa lang ka iglesia. So mutawag ka isa ka iglesia, kinanglan may ara ka tatlo ka mga ginatawag naton pundasyon. Ano na siya? Isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa pod ka bautismo. Now,
nga ang kinanglan ni ang natawag isa ka Ginoo, isa ka pagto, isa ka bautismo. Mga kaabyanan, sa bagay din aton mablim. Kay ang iban nga mga kauturan natugmawa naman. Okay? Sa nagkaigo nga pattern sa Biblia sa ginatawag bautismo o kung sa iba na sa Katolik bunyag no mga kauturan. Dire sa aton pagtuon makuturan din aton matulupang dan. Ining itawag isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa ka bautismo. But sa ngayon dire makuturan, bilog nga kamaturan naton animo. No, naton anaton mga kaabyanan. Kag dira ikaw maka ambit sa ginatawag bautismo mga kauturan. Pero so di naton mablem kaysa nasiling na nga ang kamatuoran is progressive. No, progressive meaning dili dayon siling niya nga insigida, no, amat-amat mga kauturan. Okay? Amat-amat. So ako na lang igamito ng akong kagalingon. Okay? Kapila ako na bautismuhan. Di ako kaduha ko na bautismuhan mga kauturan. O kaduha. Kaya nga ah, ang unang bautismo galito brad, wala galito pulos. So may pulos man to. O may pulos to. Sa ako na nasiling, hindi pa kumplito ang ako na angkon nga pagtuo. Lain nga pagtuo. O, pagtuo. So butsing ganon, kay di pa to kumplito ang ako nga pagtuo, meaning pagtuo kong ginatuhuan, so need ko nga magkabautismo liwat, tungod kay nakumplito na ang ako niya ginatawag niya nga pagtuo. Okay? Like for example, sang una abi nagasimbatod ako kung Sabado, pero nagaluto man ako kung Sabado. Okay, kaya mo lang to ako nabalaan eh. Amo lang to ako nahibaluan nga pagtuo. Kaya wala man ang nagtudlo siguro sa akin, wala man kabalo. Sang nagakaigo, mga kauturan, ti amo man ang iaitudlo. Pero may ara gali pagtudlo nga mas ginatawag natin mas id-id o mas estrikto mga kauturong itawag natin Toro Reformation. Okay? So sa dira nga naibaluan ko naman liwat, okay? Ati ko amo nagali ang matinuod gid nga pagbantay sa adlaw nga Sabado. So anong himuon akon? Ha? Siyempre. O sa bagay, depende man sa imo kan conviction. Di kaysa ako niya ko para clear o kon dili ako pag ano ba lang taong to niya nga kumplito ang imo gidya ba nga malipayon ka sa imo yang balatyagon. So need ko nga magpabautismo. O amo na mga kauturan. So ang siling sa Ginoo sa matuod nga iglesia may isa ka Ginoo, isa ka pagtuo kag isa ka bautismo mga kauturan. So siling diri isa ka pamangkot. Paano ako makakita sang isa ka matuod nga iglesia? Amo na mga pamangkot mga kauturan. Now, mga kaabyanan. Sa ako na nasiling bisan pa sobra na 40 mil ka mga iglesia mga kauturan sa kalibutan. Pero ang matuod mga kauturan duha lang. Ha, ka iglesia ang naga-insist subong. Oo, duha lang. Mga kaabyanan, ato ni Maton Andre. Okay? Sa mga gusto nga magkakita sa ato niya nga live nga may PowerPoint, no, pwede nyo i-search ang Iloilo, XFM Iloilo, no, 100.7 makauturan. Agud makita ninyo dira ang ato niya nga ginatun-an. Now, mga kaabyanan, may ara duha lang ka iglesia nga naga-insist subong. Ano ni siya? Maayo kag malaot nga iglesia. Ano pa? Ha? Nagasugid sa insakto nga iglesia kag may ara iglesia nga wala nagasugid sa insakto. Meaning, kabutigan mga kaabyanan. Itawag siya malinipason nga iglesia mga kauturan. Ina nga gitawag babae. So ato na karon mabasahan ano nang babae mga kauturan. Okay? Sige. So sini nga gabi, ato ni pagatalakayon mga kauturan. Ano siling diri sa Revelation? No? Sa sining tawag nga babae mga kaabyanan. Siling niya diri danay sa Marcos City versikulo 7. No? Ini nga iglesia o kun ini nga babae, siling niya diri walay pulos ang pagsimba nila sa akon nga nagatudlo subong nga mga
pagtulunan sang mga sugo sang mga tao. Wala daw pulos ang ina nga iglesia, mga katulong, bisan pa siya nagasimba, no? O kung nagatawag sa Ginoo, mga kauturan. No ibe, kag nagasiling siya sa ila, ginasikway ninyo sing bugos gid ang sugo sang Dios, agod nga babantayan ninyo ang inyo pinalaton-laton nga mga sugid. Di ini makita, mga kauturan, sa Marcos 7, mga kaabyanan. Versikulo 7, kag versikulo 9, mga kauturan. Nagyambal sa Ginoo diriya nga, walay pulos ang inyo nga pagsimba. Nga mga kauturan, kay nagasimba sila, pero wala sila nagatuo sa Ginoo. O kung wala sila nagatuo sang sugo sang Diyos. Kini magung sugo, mga kauturan, ang tangiya is sini, hindi tao, hindi ang organisasyon, hindi ang itawag nato niyang relihiyon. Kundi, mga kauturan, ang tag-iya sa kasuguan, ang Diyos. Kung inyo basaw ng Exodus 20 verse 3 up to 17, inang napulo kasugo, ang tag-iya sina, o kung nagsulat sina, mga kauturan, mismo ang Diyos, hindi ang tao. So, ina nga kasuguan, ginatag sa Diyos sa kay Moses hasta sa aton kadlawan subong, mga kauturan, nga aton ina bantayan. Now, ano siling sa Ginoo? Walay pulos ang inyo pagsimba sa akon. Nga man, kay ginasikway nila ang sugo sa Diyos. Now, mostly, mga kauturan, sininga kalibutan. Tanan nga tao gasimba. Okay? Tanan nga tao gasimba. Pero ang pamangkot, gatuman bala sila sa sugo sa Ginoo, mga kauturan? Okay? Kag sino nga iglesia, mostly ang gatudlo sa mga pagpatalang mga kaabyanan. Okay? Sino ina nga iglesia? Now, basahon tayo ng Revelation 17 verse 1 up to 6. Mga kuani mga kauturan, kung nyo tulupang doon diri, ang nakasulat diri ya, mga simbolikal. No, simbolikal. So, I hope nga buligan kita sa Ginoo o kung sang Holy Spirit, nga aton ini maintindihan, kag aton ini sipad siparon, no? Agod nga aton maintindihan. Now, anong siling diri sa Revelation 17 verse 1? Yan nag-abot ang isa sang pito kamunog tunda nga may pito kayahong kag nagsiling sa akon. Karika, naman yung ipakita kay John Liberator ang nagsulat sa Revelation. Ipakita ko sa imo ang pagukom sa dakong makihilawason nga babae nga nagalingkod sa ibabaw sang madamong tubig. Babae gininsyon diri, makauturan. Ang babae, makauturan, nga ipakita kay John Liberator, makauturan, no? Gitawag siya diri babae nga makihilawason. Kung aton tanawon, makauturan, sa aton nga paghangop, makilawason sa ginatawag nga literal, maayo bala pamatiun, mga kaabyanan? No? Maayo bala pamatiun, dili. Damo mga term, no, sa mga lingwahe na ton, mga Cebuano, no, mga Ilunggo man abi, o kung ano pa, o kung sa Tagalog man abi, tawag na patutot, ha? Mga kaabyanan. Bayaran, okay? Ginatawag makihilawason nga babae nga nagalingkod si babaw sang madamong tubig. Ano ning tubig, mga kaabyanan? Kay ari magyapon ni Dios sa Revelation, ang tubig, makauturan, nagasimbolo sa katawhan, no? Mga tao, makauturan, buting ganon ini nga iglesia naga pungko sa mga katawhan sa bilog nga kalibutan, ini nga babae. Okay, ini nga iglesia. Now, padayon na ning daton basa verse 2, nga sa iya nagapakigilawas ang mga hari sang duta, kag ang mga nagapuyo sa duta nahubog sang alak sang iya pagka makilawason. Anong butsing ano naman diri sa verse 2? No? Ini nga babae nagapakigilawas, o kon ini nga iglesia, ini nga church, no? Nagapakigilawas sa mga hari sang duta, butsing ganon mga kadalagkuan sa bilog nga kalibutan, mga nasyon, no? Mga prime minister, no? Sa atong diri, presidente,
o kung mga gitawag naton niya nga mga may ara katungdanan sa sininga kalibutan. Okay? Ano daw sa indiri? Kag ang nagapuyo sa duta nahubog sang alak sang iya pagka makahiliwason. Sinuni nga iglesia makutunan? Amo nang dako nga pamangkot. Kay babae, nagarepresentar is church o kon iglesia. Sino ini nga iglesia nga ginatawag diri makahilawason? But sing ganon, no? Makasasala o kon apostasy nga iglesia, mga kauturan. Sinong target sini nga makahilawason o kon apostasy nga church? No, mga kauturan? Ang tanan nga mga tao sa bugos kalibutan. Ang pamangkot, sino espiritu ang yara sa sininga iglesia o kung sa sininga babae, mga kabinan. Daling istorya, mga kauturan, iya ni Satanas, mga kauturan. Iya ni Satanas. Now, na ang yambal diri, kag nahubog, no? Ining mga hari sa duta, but sing ganun, mga kauturan, iya ini ginpainom sang iya malaw-ay nga mga pagtudlo. Okay? Kung imutan aon hubog, no? Mga kaabinan, ano bala ang hubog? Kung imo literal subong, simple kung hubog ka, tigas ang paray kaya eh, kagwala ka sa insakto nga paminsaron, kita mo ang hubog? Kung hubog kaya, mamaoy ka. Okay? Mawakal ka dahil bisikin ikaw lang da isa. Diba mga kaabinan? Kaya nga man kay hubog. Dili normal ang ilay nga pangunauna. Buot sing ganon, ini nga iglesia, amo ang nagapatalang sa mga tao sa bugos kalibutan. Kag take note, ginauna niya gid ang mga hari. Actually, ining hari, makauturan, kung aton tanawon subong, nagarepresentar gyapon ini sa aton karon, bisan pa sa iglesia. Sa sulod sa iglesia, may ara gitawag kita nga mga leader, mga pastors, no, mga kauturan. Ining yawa mga kabinan, grabe kawais. No? Grabe kawais. So gusto sang yawa nga ang katauhan sa Dios madula ukon madagtaan kangay sa hubog mga kauturan. Ti ari na nagambal diri oh. Makihilawason sila. Verse 3. Sige diri. Kag sa espiritu gindala niya ako sa kamingawan. Kag nakita ko ang babae nga nagasakay sa sapat nga mapula nga nalipos sang mga ngalan sang pagpasipala kag may pito kaulo nga napulo kag napulo ka mga sungay. Aton danay ang taton na dito sa verse 3. Ini makauturan gipakita kay John Liberator gyapon nga ang babae nagasakay sa sapat nga mapula. Dali nga istorya makauturan, ining sapat ginamensyon diri is Satanas, mga kaabyanan. Nga may ara siya, ginatawag nga pangalan nga mapasipalahon. Ini nga babae, mga kaabyanan, nga nagasakay sa sapat ukon kay sitan mga kauturan. Buot sing ganon, no, ining babae sa ako na nasiling is church, iglesia mga kauturan. Ini nga iglesia, may ara ginatawag nga pagpasipala sa ngalan sa Dios. But sing ganun, mga kauturan, mas labaw pa sa Dios. Pasipala. No? Kaya nga man, nag-angkon siya nga Dios, mga kaabyanan. Kag, silindiri, may ara siya pito kaulo, kag napulo kasungay. Sa propesya, mga kauturan, sa Daniel, sa ato na nasiling, ining pito ka mga ulo nagarepresentar is seven continent of the world. Amo na mga kauturan, ang ulo. Okay? Kag napulo kasungay, ang napulo kasungay mga kauturan, amo na siyang 10 divided nations ang una. No, kung ito ang Daniel 2 mga kaabinan. Kaso, nga nahimo na lang a pito, it because kay ang Babylonia, o kung ginatawag Babylon, kag Medo Persia, kag Greece, nadula mga kauturan. Ginpirde. Sino nagpirde? Amo ang Roma makutong. Kung tunantan niya ang Daniel to. Sa rason, nga subong, ang ginatawag pito kaulo, amo ni makauturan ang seventh continent of the world, mga kaabinan. Dala na tadira, no, mga kauturan.
Okay? So, ano daw ini nga babae? No, may ara ngalan sa pagpasipala sa buhi nga Dios. Okay? Verse 4. Ang babae na panaptan sing purpura kag iskarlata kag napunihan sing bulawan kag mga kag ang mga tagayan nga bulawan sa iya kamot nga puno sang mga kangilaran kag sang mga kahigkuan sang iya pagka makahilawason. Revelation 17 verse 4, mga kauturan. Amuni nga iglesia, mga kauturan, ang gina kaugtan sa Ginoo sa sini nga kalibutan. Okay? So medyo pasensya kamo mga kauturan kay mukadto ni sa ginatawag diya nga sentido mga kaabyanan sa aton nga pagtuon. Kagabay sa ako na nasiling nga mga muyo kita nga maintindihan ta ini sing sibo kay ining revelation nga mga dinalan mga kauturan puno sang ginatawag nga sambingay o kon mga parables mga kauturan. Amo na dira kun niyo basahon ining revelation, may ara conclusion dira nga ang magbasa maghangop, no? Maghangop. Kay kun indi naton mangpan ini mga kauturan, wala gid kita sang idea. O kon ano, wala kita sing mahibaluan sini. Now, verse 5. Kag sa iya agtang nasulat ang ngalan nga tinago Babylonia, no? Babylonia nga dako iloy sang mga makailawason kag sang mga kangilaran sang duta. Ano daw makauturan nakasulat sa sini nga iglesia? Sa iyaya nga agtang o kung sa inauna, Babylonia. Ang Babylonia makauturan nagarepresentar sa akong nasiling kagina is apostasy o kung makasala, makasasala nga iglesia mga kaabyanan. Kag siya siling dire, siya mo ang dako o kung iloy nga makahilawason, meaning siya ang nanay sa tanan nga mga iglesia sa sining kalibutan na siling kong gina ngayara sa sobra 40,000 na ka mga iglesia, siya amo ang ginatawag iloy nga makahilawason mga kaaminan. Buot sing ganon, may ara siya mga kabataan o kung mga sinakpan nga iban pa nga mga iglesia, pero siya amo ang iloy nga ginatawag Babylonia ukon makahilawason mga kauturan. Okay? Verse 6. Kag nakita ako ang babae nga nahubog sang dugo sang mga balaan kag sang dugo sang mga tigbatas ni Jesus. Sang nakita ko siya natingala ako sing dako. Okay? Ano ba't singan nun diri mga kauturan? Ini nga iglesia ditawag nga makahilawason kag siya mong gitawag nga iloy, no, sa verse 6, nahubog ini ang babae makauturan sa mga balaan. Buot sing ganon, mga kautulan, dili pwede nga ini nga iglesia nga makilawason mudawat o kun mubaton sang pagtuluan sa mga katauhan sang Dios. Nahubog siya. No? Nahubog. Di siya kasaho, mga kauturan. So kung na siling kung hubog, wala agad sakto nga paminsaran mga kaabyanan. No? So di gid pwede makauturan ang duha ka iglesia nga mag-updanay kundi mupakita ini siya sang matutuod niya nga pamatasan mga kaabyanan. Now, siling dire, ang iloy nga makilawason. Sino ni siya nga iloy mga kaabyanan? Wala na sang iban mga kauturan. Ini nga iglesia nagarepresentar subong kag naga-insist pag ini subong amo ang Roman Empire. Sa Roman Empire makauturan yara dira ang ginatawag nga matuod tuod nga iglesia nga nagatudlo sang kabutigan makauturan sa sini nga kaadlawan subong. Now ano ang iglesia nga ginasimbolohan sini? So diri makauturan babae meaning iglesia mga kaabinan. Ano na nga iglesia? Nga makailawason, kag amo ang nagapahubog sa bilog kalibutan, amo ang Roman Empire mga kaabinan. Suno sa Biblia, no? Mga kauturan, nga man, sa ako na nasiling, kay wala sila nagatudlo sang kasuguan sang Dios, kundi ginatudloan nila ang tao sa paglapas sang sugo sang Dios mga kaabinan.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Chan School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
4: The Secret of Health.
3: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo, mga kaibigan, ng premium D3 softgel araw-araw.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
4: The Secret of Health.
3: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrition ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng ang mayaman ng vitamin E na siya namang nangungulikta ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Bisunix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remy Lito Uy, antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Madayat na kubuwasa.
2: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
0: Mga katropa, exciting!

0: Triple Plus Gold.
1: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Xanthone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Madiet na kubuwas ah.
9: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santum Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santum Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santum Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santum Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santum Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
11: Yeehaw! XFM.
12: Katropa mo!
10: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: tulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kitbala kay Batyag gubid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar balance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus
6: Herbal Oil,
7: garantisado,
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
7: mag Santone Plus
6: Herbal Oil,
7: ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain.
11: Tanggal ang pain.
9: Fast and safe. Yeah!
11: Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
13: Makalage na ko.
9: XFM.
14: Katropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Madiet na kubuwas ah.
11: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work. Mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung wala.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Exit.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulit. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi sila na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: mailis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Badyag ko tayo. Wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng nang Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Synthen Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
8: Eggs.

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Samson Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragit ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka.
4: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yun.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
5: Zantong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantong Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantong Plus Gold Coffee Mix.
5: Zantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per me, nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Zantong Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Zantong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zantong Plus Coffee Mix.
5: Zantong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus.

0: epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue Inc. CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
11: XFM.
12: Patropa mo
13: exciting.

0: posibilidad kung isa ka professional boxer sa dadlaw ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas ang Sister Pain para diretso-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 4:08 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Panguna, mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:09 na mga katropa, mga aga. Good morning, morning. Morning sa ato mga katuran, sa ato mga kabinan, sa ato mga katropa. Diri sa palibot sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City, Philippines.
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Matiyon kami sa inyo mga radyo pagi sa FM band. Ereng XFM Radio Patrol Iloilo, ang amon nga frequency 100.7, abaning frequency sang Z100. Ang paborito ninyo sang unang estasyonan sa radyo diri sa Iloilo. Madira nag-operate sang una sa sulod sang University of San Agustin. Subong makabanan na gina-operate kag gina-manage ni sang Yesto Health Broadcasting Network. Matiyon kami sa inyo nga mga radio pagi sa FM band. Kaneng XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang XFM Iloilo 100.7. Pwede ka madira makapadala sa inyo nga mga mensahe kapag informasyon at kipanin niyong pa-shoutout. Labrigid sa inyo sining mga Iloy sa tanang nga nag-celebrate o sa tanang nga mga Iloy subong nga adlaw. Inyo sining nga kadlawan bagod man kay nagadumdum kita karon mga kabayan, nag-celebrate kita sang Mother's Day. Happy Mother's Day sa tanang nga mga Iloy, mga huwaran nga mga Iloy sa bilog na kalibutan. Happy Mother's Day. Papinamyawa rin mga kabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo.

Alas 4.12 na makabay ng mga katropa. Digiapon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Sa inyo nga mga greetings, sa inyo nga mga informasyon, nakipanisin yung mga pasi-out-out. Ipadala lang inyo sa amon nga Facebook page ang XFM, Radio Patrol, Iloilo. Sa XFM, Iloilo 100.7. Dibagani kung nga gusto ninyo nga private message sa amon iyang nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970. Agamon nga hotline number. Alas 4.12 naman kami ng mga katropa. Nagpamati ka mo sa exciting Pilipinas. Sa gihapon inyong katropa, kung si katropa ang Phoebe Borz, Tibon Morales. Pabda kita ni katropa ang John Rivertes, tubtob alas 5.30 ang takna subong nga aga. Kadulong kita makabalan mga katropa sa nagpaguna nga mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Nakipin mga balita sa palibot sa kalibutan. Kagdiriman kami nandiyo sa aton sa Iloilo, sa Panay, kag sa Negros Island Region. Good morning, morning, morning! Morning, morning, morning, morning, morning, morning! Yari kita makabalan sa ika-napulo nga adlaw sa bulan sa Mayo.

Sige na, padala ninyo nga mga mensahe, ha? Padala ng inyong mga mensahe sa aton diring pagpakalagad diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Manamyaw kita aga pa, no? Sa aton nga mga kauturan, sa aton mga kabianan, sa aton mga katropa diri sa palibot sang Western Visayas, lakipan sa kalibutan. Sa ipadala ninyo din diri nga mga mensahe, lakipan ninyo sa mga pasi-outout.

0: Taga-Mateka diri sa Exciting Pilipinas. Ang hamon hotline number 0950-975-6970.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:14 na, bangon na sa atong katuran, sa atong makabinan, sa atong makatropa. Gay, balon ta, pinakaulihing kaimtangan sa atong panahon na. Kaya matapos makabinan, alas 6 sa gabi, nagsulod ang bagyo nga si Kaloy. Diri sa atong sa pungsod sa Pilipinas, apang ini makabinan, naghina. Balonta ko na nang ipikto sa diri sa ato niya sa Pilipinas. Sini sa pagsulod makabinan sa ang bagyo nga si Kaloy nga ang yasining international name among Hagupit. Alas 4:15 na makabinan mga katropa. Sirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo Exciting Pilipinas. Mga balita, mga kabinan, sa palibot sa pungsod Pilipinas. Ining pagpuhag, mga kabinan, ni Senador Bato de la Rosa. Pagkatapos, mga kabinan, nga gin-report nga inisya ko doon may warrant of arrest sa pagbasa ang International Criminal Court. Pati, mga kabinan, si DILG Secretary John Vic Rimolia. Ang nag-react, no? Pagkatapos sining ginkuhaan sa reaksyon, may kantanan sa mga katropa sa balita dito sa Manila nga may ara ko nung warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, mga katropa, alin sa International Criminal Court. May kantanan iba na mga kabinan sa ganyan pangatubang kaso ng crimes against humanity ni former President Rodrigo Duterte nga detained to karon sa The Hague, Netherlands. Daw diri ini nag-opisa ang kabinet nga gin nagwa ang pangalan ni Senador Bato de la Rosa, isa sa mga kabinet sa nagpatuman sa programa nga drug war ni former President Rodrigo Duterte. Tinagbalahubak gabi, no? Dawalos tanan nga mga media o COVID-joma dito sa Metro Manila ang nagdalasan ng balita. Di ba tapos ang ginunagid ka nagpagbasang impormasyon amo ang News 5 na kuno may mga sources sila mga kabinan nga nagpahayag na may ara nga warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa. Apang sangbulihi sa padayo nga pag-verify mga kabinan na establisar kag nahibadawaan nga wala sang maging pagwa nga warrant of arrest ang ICC batok ya kay Senador Bato de la Rosa kaduha na nga gwa ang impormasyon nga may warrant of arrest karon si Senador Bato de la Rosa sa ano niya sa ICC. Kamaning rason ko nga ang wala man siya magsagi ka report iya sa Senado. Nag-flow panago si Senador Bato de Rosa. Tob-tob nga inisya ang gin reklamo sa Ethics Committee. Bagod man kati kwa ka lang timo swildo nyo. Swildo mo, wakin mo ga-attend sa sesyon. Kaya man makabinan nga ang rason nga tob-tob subong wala maka-appear. Wala maka surface ini makabinan si Senador Bato de la Rosa bangon siya rin pamahog na may warrant of arrest siya. Pero kagabi makabinan gin balita naman sa GMA nga wala sang warrant of arrest naging pagwaya ang International Criminal Court batok sa Senador mga katropa. Ang oras rin makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:19 na. Dirigya po makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sada na ito nga mga patrollers. Sa ito nga mga volunteer reporters. Sa ito nga mga class members. Good morning. Happy Mother's Day sa inyo nga mga nanay. sa inyong mga asawa. Happy, happy Mother's Day. Dira kay nanay, no? Sa, dira sa Badasan, kay nanay Bitty Morales. Happy, happy Mother's Day. Kay nanay Glenn. Ning Girom. Day Maribek. Happy, happy Mother's Day. At ang tabiaw taman sa Happy Mother's Day, ang nanay ni Boseng. Happy Mother's Day. Kagsatantanan nga ng mga nanay nga naga-monitor subong sa aton. Happy, happy Mother's Day. Mga balita, makabayan dirig hapon sa aton iya papangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas. Isaka pick up ang nagalapaw sa karsada. Baw nag-shoot gid makabayan sa kwa, no? Nag-shoot gid din sa... Imbornal nga ginakayo dira sa may barangay Kalaboa sa Liganes. Base mga kabayan, mga katropa, sa impormasyon nga nag-overtake ini sa isa kasalakyan kag pagkatapos nag nalangan, no? Nalangan ti wala makabawi. Dumiritso ini mga kabayan, mga katropa, sa dumiritso ini mga kabayan sa Imbornal. Ibalon tayo gano'n kayo mga kabayan kung ano ang pinakaulihing investigasyon mga katropa sa ato niya ng PNP dira sa Banwasang Liganes. O na nakasikin sa ato nga program subong aga si Ma'am Mary Recover. I don't know, rasto subong sa Florida, sa Amerika. Alas 4.21 din subong sa aton. Halin kay Ma'am Mary Recover. Blessed Sunday morning. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Happy Mother's Day, my Mary Recover. Happy Mother's Day to all mother around the world. God bless you all. Waling kay Ma'am Mary Recover. Thank you again, Ma'am Mary, nga nag-upo subong sa aton nga program. Dirigya po mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Agora sa alas 4.21, mga katropa, mga kabayanan, mga dirigi hapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Isa sa mga dako nga balita, mga kabayanan, nga ginbantayan sa atong mga tigpalmati, kininatabo nga pagbuno sa isa ka barangay kagawad, diraya sa may barangay Filomena sa distrito sang Arribalo. Nga gin-report, mga kabayanan, nga napatay gid ang delivery boy nga iya nga gin... buno. Tiyang motibo sin mga tropa daga tudlo nga bangod sang madugay na balang utang ni kagawad. Ginsukot sin sang delivery boy. Ay sus. Kuya ta nagin liwan nga ginbayad. Amo iya ang kutsilyo. Naigo ang biktima mga kabayan sa iya sin nga nabala nga ilog ka. Gin-declare ini mga tropa nga dead on arrival sa hospital mga katropa. Natabo ini sang Biyernes kadlaw. Ang oras diri mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:23 na. Sa balita sa kalibutan, ginabantayan ni mga kabayan ang posible mga epekto sa isang hantavirus. At ang hantavirus mga katropa nag-una ini nga na-detect dito sa isa ka cruise ship. Nga may mga foreigner nga napatay kag bayara pagani nga 38 ka mga Filipino nga nakasakay diri mga katropa. Pero sunod sa World Health Organization nga hindi man iya siling daw pariyo sa COVID-19 ang iya siling epekto. Kaya man iniiya mga katropa ang although dala magyapon ni sa kun dala ini sang ilaga ang hantavirus. Pero mas lain ini kuno yah, no? Sa nag epekto sa aton sang ligat nga 2019 ining COVID-19 mga tropa. Pero ay importante makabayan mga tropa nga maghalong ng kita kay man ang paghalong isa sa mga bagay nga maka paluwas sa aton sa tanan-tanan nga mga problema. Kung may nagagarit-garit sa inyo, da, hindi lang pagsapaka kay hindi man na, wala man ang kahulugan nga talaw ka, no? kundi mawa is kalang kaman sa subong nga panahon magkabanan, sa subong nga pagkabuhi, dapat ang tanan-tanan uwais. Kaya kung hindi ka lang uwais, nang tawaning kaysaga luntad ang pag-ilnaway kay ang tanan-tanan maisog. Pero ang kaisog magkabanan, ara sa paglikaw. Buta ba lang sila, nga uwais ka na, maisog ka pa sa paglikaw sa mga bagay nga dapat nato likawan. Ago di makalikaw kita sa problema. Subong nga daan mga katropa nga kung sa ano nga daan, sa kasuhay nga daan, pwede gida. Gani, manginiwais kita sa atong nga pagpangbuhi, subong nga chimpo, kay ini makabanan ang makaluwas sa aton. Inabanagit nga kung may naga kwan si muna, may naga samulak, may naga yamuhat si muna, ba ida, itugyan lang sa Ginoo. Kamuyo ilang kag itugyan sa Ginoo kay ang Dios na iya kabalo nga mag hatag sang katawayan sang utok sinang tawo garit-garit sa inyo. Agad ka hindi kita makabalo mag high blood, maginom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C mang kabanan. Good morning dira sa aton nga mga listeners and viewers dira sa Antique 93.3 XFM Antique. Abakala dira makabarang kadiriban sa aton sa Western Visayas, dira sa Kalibo, sa Rojas, Bacolod, Nationwide. Mabakali makabarang mga tropa ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ining Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generics Pharmacy, Generica, kaga pwede man ang kabinan nga ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Alas 4:26 sa mga kabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa kuan bala no, ang ining mga virus, ining hanta virus mga katropa, ang dalas ang ilaga, di mga masiling natun makabalang isa ini ka viral kag bacterial infection. Buto pa lang sini mga katropa, makabinan, nga ti kon mag may bacteria kag virus. Ang iya sini nga infection, mga katropa, sa hata virus is human to human mo. Di mag kamusta kalda karon sa isa ka tawo nga infected makabinan sa hanta virus. Di kag magbatyag ikaw, lanaton kaw, ubuhon kaw. Di suspect ikaw makabinan nga nalatdan sang hanta virus. Anong aton ngay moon? Maginom kita makabinan sang premium D3 kay man ang isa sa mga makapaayo mga katropa, makalikaw sa aton sa mga balatian. Ilabidagin ini ang mga bacterial infection, ang viral infection. Amo ini mga katropa ang premium D3 kay may kapasidad ni sa pagguba at magpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Ining premium D3 mga katropa. Pamangkot lang ka mo sa mga butika malapit sa lugar ninyo. Basta siguruhon nyo lang nga may tatak nga iya sa Yes to Health. Ining mga pakiti mo na nga ginabakal ninyo mga katropa sa mga butika. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4:28 na. Dugay-dugay, balonta ang pinakauling kaimtangan sa atong nga panahon. Kamusta hon ta si Carlo ah? O kung si Kaloy? Kung di inabalas karoy ini makabalan kaya daw naghina siya. So maghina ini makabalan, buta balon sini nga basi magadala ini sang ulan diri sa ato no. Kamay pa nga ulan lang ang niato sini mabatsagan kag makaabay ni kay makabulubunyag sa ato niyang mga pananom diri sa aton sa Western Visayas mga katropa. Alas 4:29 na, diri gyapon makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagapagwas ang isa ka mensahe makabanan ang Iloilo City Police Office. May kaangtanan sini makabanan sa natabo nga pagbuno sa kagawad dito iya makabinan sa dito makabanan sa kuano sa may Arribano. Ini matapos makabanan ng di nagagwa ini mga tropa ng daw parte sa utang ang ginahal na no. Nagapagwa mga tropa sa isa ka statement ang Iloilo City Police Office may kantanan sa kamatayon sang delivery boy ngagin buno sang kagawad dira sa Arribano sa Santa Firmina Arribano. The Iloilo City Police Office reiterates its stand that no one is above the law and reminds everyone that irresponsible actions carries corresponding liabilities to the barangay kagawad and his cohort who have been identified as the alleged suspect in the death of delivery boy in Arribano. Iloilo City Police Office urged them to surrender and face the consequences of their actions. ICPO assures their safety and guarantee fair treatment in relation to the incident. Instructions have already been given to the concerned unit commanders to take appropriate actions and ensure that justice is served. As ICPO continues to closely coordinate with the victim's family. Amo ni makabanan ang mensahe sang Iloilo City Police Office. May kang tanong makabanan sining pag pamuno sang barangay kagawa dito ya mga tropa sa Barangay Filomena sa distrito sang Arribano mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:31 na. Abot may naka-standby sa buong ganda pang John Ring mga patrollers naton. Kung may naka-standby na karon sila, ilog kadabi sila kay ato nabi kuhaan sang ilang greetings no sa ilang mga pinlangga sa kabuhi. Good morning kay Doy Arthur. Good morning! Good morning man kay Jerry Boy Adorno Climino. Morning boss, greet ko lang. Happy trip for Singapore sa asawa ko. Happy trip lang no. Abi kayo happy ning anong lani misis mo Jerry Boy. Alas 3:03 dito subong sa hapon sa Florida. Hambal ni Mamery Ricabar. Ano ning ngalan sang asawa mo, Jerry Boy? Sala guro ning spelling, no? Hambal ni Jerry Boy, makabinan, morning boss, greet ko lang, happy trip for Singapore sa asawa ko. Happy trip lang, no? Isa ka oportunidad ni mga kabanan nga makapadulong sa Singapore ang asawa ni Jerry Boy Adorno Climino. Good morning and happy listening dira mga kabanan sa Barangay Katringana, no? Dira sa Haniway, dira kay Paring Sam Lapides. Good morning kay Doy Arthur, good morning. Good morning kay Ma'am Mary Ricabar. It's 3 p.m. dito subong sa Florida. Kamusta ng chimpo yung subong da, Ma'am Mary? Kati Grace. Okay, Ma'am Grace Climino. Happy trip! Going to Singapore. Another opportunity, makabinan, para kay Ma'am Grace Climino. Ang asawa ni Jerry Boy Adorno Climino para sa anak. Para sa kabataan, para sa pamilya. Good luck, Ma'am Grace Climino. Going to Singapore. Ang oras din makapitong pa mga kabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:34 na mga kabayan mga tropa, Drigyapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. basta yung maka-notify na karong katropang genre nga aton nga patrollers nag-aantay sa isang timpo nga maka-greet sa ila sining nga mga mother. Good morning din dira mga kabinan sa aton nga mga listeners sa Gimbal dira kay ng Kandi kay ng Boy Balugdahan sa Balugdahan family dira sa Barangay Kulo Gimbal. Good morning. Kaga good morning mga kabinan mga tropa dira sa aton nga mga listeners dira sa Barangay Tiula San Joaquin sa Purines family sa mga personnel mga kabinan mga tropa sa sugbahan sa Tiula sa dira sa Tiula San Joaquin dira kay Risa Faith Ruth Grace dira kay Rachel Joy kay Rimari Chungman mga kabinan kay Ryan kay Tina Polines. Nga nga pamati sa buong makabinan din sa ato nga papanganagad sa Exciting Pilipinas. Salamat kid, Bors, sa greetings. Dahil ka mo sa buong harap na ka mo sa airport, Jerry Boy. Kamusta din na subong ang sitwasyon sa airport, Jerry? Wala pa sa direct flight to Singapore, no? Baya kang gin, no? Manila, naiyagin. Kamusta dira subong sa airport? Dira subong, Jerry? Good morning kay Doy Arthur. Sa diin ikaw nga lugar, Doy Arthur? Kung nara ka subong dira sa Haniway, kamusta dira subong ang panahon sa Haniway? Nagapipara na katakuntani mga katropa ang DILG. Nagapipara na ang DILG sa Gismail ka mga membro sa task force. Kano ba? 10,000 members of task force. Grabe ah. Agod ko nung dakpon ini mga kabinan si Senador Bato de Rosa. Pagkatapos kinabatian o kongin kwa nabis ang reaksyon si DILG Secretary June Bicrimolia nga dito subong mga kabinan sa abroad. Dito sa Bonggapon, makabinan sa Czech Republic. Kaya man, pangita dito makabinan former Congressman Zaldico. Siya ginkwa ang reaksyon mga tropa. Ini si DILG Secretary John Beck Rimolia. Siya tayo wala pa ko sa debaton. Siling niyang confirmation na may ara nga warrant of arrest nga gipagwa ang International Criminal Court batok kaya kay Senador Bato de la Rosa. Tingin na follow up pa man ko siya kaso abe may ara anong imuon naton sino kay Secretary Limolia nga mga porma kuno sang 10,000 task force o kon 10,000 members ang task force de la Rosa agod nga dakpon siya kon magpangayo sang bulig ang International Criminal Court sa gobyerno. Ari naman kita, no? Wagani kita kadakop to kay atong ang wagani sa magin porma makabalan nga task force batok kaya kay atong ang nga gin report makabalan nga dili lang kuno nga libot-libot sa Pilipinas. Why gani magin create makabinan nga task force kay General Bantag nga dream lang gani kuno gin report man gani ni DILG Secretary John Bicri Molia nga dire kuno nga libot-libot sa Michael Delira region. Tiway inyo imo e ka task force na why gani inyo pag pa tukuran sang 10,000 members ang inyo task force. Daw overkill haw. Ay haw. Ito si General Bantag to. Isa ni makabinan sa Gintodlo nga nagpatay mga katropa sa isa ka journalist dito sa Manila kay Percy Lapid la. Di inisya ang wanted subong kag ginreport ng ganit ni Secretary Rimolia nga drak kuno sa Cordillera Legion nagalibot-libot man ang mga katropa ini si Bantag tinga awala man sa ganit isang hambaliyang sekretaryo nga ti mahimo kita sa task force Bantag agod kag batokod kita task force Bantag kag mag-operate ining 10,000 members sang task force. Agod gadakpon si Bantag, di wala mang gani subong tubtub sa subong nga mga tinion. Si Zaldico. Although nga ti mabulubudla ito dito sa abroad, kahit na pangayot sa makabinan sa kaya sa ilom, dito sa abroad, pero how about atong ang ha nga isaman makabinan ka fugitive diri sa aton sa pungsod Pilipinas dili wala manggani sa maging tukod ka task force nga iniya mas lala pagid mga tropa kay ti masobra sa 50 ka mga tawo ang ginaligar makabinan nga gin nga si atong ang ginaligar makabinan nga mastermind sa pag-kamising sining nabitan ng mga tawo. Di wala mang gani sa magin tukod mga kabinan nga ano ni, nga task force. Ang DILG. Agong si Kupone, kiti mako muna nga inisi Bantag-Arab lang gani. Di ako na sa siya man ang gambal, no? Nga sa Cordillera, si Atong Ang, adri mo lang gani kung nang libot-libot sa pungsod Pilipinas. Tinga wala sang dragnet operation na ginhimo sa si Yahoo. Pero kung kontrae partido na nasig ang reaksyon sa aton nga mga mataas ko opisyal sa Maracanang. Daw dasig pa sa train. Ang oras din makabanan makatro pa sa XFM Radio Patrol Ilo. Alas 4.41 na dasig pa sa 4 nga train. Ang ila sila nga reaksyon. Tiyang ulit, nag-gawa ang balita dito sa Manila nga unconfirmed. O, tabalong sinayin mga kabanan nga wala sa maging pagwa nga warrant of arrest ang International Criminal Court bato kaya kay Senador Bato de la Rosa santo sa ila sinayin pagwa sa ilang Facebook page nga wala sa maging pagwa mga kabanan nga warrant of arrest ang ICC batok sa mga akusado nga gina-investigaran karon sa International Criminal Court. Ati po, hindi ka nangagwa, gurus, lungga mo, Senador Bato de la Rosa. Pero ambal ni Senador Padilla kay Senador Bato de la Rosa, huwag kang lalabas dyan. Kaya po, sinidong ano, ang kapalaran sa mga kabanan sa reklamo batok ka kay Senador Bato de la Rosa although naging dismiss ng mga kabanan sa Ethics Committee ang reklamo kundi ginapakomment lang anay ini mga kabanan si Senador Bato de la Rosa. Bago damo pasahero diri sa airport at iya mong hindi nasubong sa airport mga kabanan si Jerry Boy, no? Damo ko nasubong pasahero first trip sa aeroplano pa Manila, damo subong pasayro pakadto makabanan sa Metro Manila. Thank you sa report Jerry Boy, kay Jerry Boy Adorno Climino live subong makabanan dira sa airport sa aton nga mga patrollers, sa aton nga mga volunteer reporters, pwede ka mo bisan kwan lang, no? Bisan mensahe lang, kamusta subong ang inyong lugar dira, no? Sa message yun lang sa aton nga group chat, ipasa din ito kung ara na, no? Kay basahon ta lang ang inyo sinin kay Debalante mga sako ka mo. Ti subong na alas 4, ganyan na guso, ganyan pakadto sa airport. Mga kabanan mo, hambal ni Jerry Boy, damok na subong pasahero to sa airport. Nagapila subong ang pasahero mga kabanan sa airport. Nga padulong sa Metro Manila, sako yung subong aton iyang mga patrollers. Ginalanta mga kabanan nga sa sunod nga simana, maganubo ang presyo sang diesel. Mga 1 peso gorong pagnubo pero mataas makabanan ang presyo sang gasolina. Ang aton nga mga kautoran aton makabanan aton labigay ng aton nga mga driver nga agaw na pasubo, no? Nga agaw subong patugong. Mapapila naman siling mga gasolinahan sa Lunes ang gabi. Bangon makabanan siling sa plano sang mga oil companies diri sa Pilipinas nga magpataas sang presyo makabinan sang ilang nga produkto ilabadagit ang gasolina pero manubo kuno mga mores mga 1 peso ang pagnubo ya sang presyo makabinan sang Corodo.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ang oras diri makatropa mga kabayanan mga sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:45 na. Padayon ka mga kabayanan kap mati diri sa Exciting Pilipinas. Dugay-dugay mga kabayanan may balawanta kung ano ang pinakaulihing kaimtangan sa atong panahon na. Dirigid lamang mga kabayanan sa atong pamalagad sa Exciting Pilipinas. Mamati kita dahil sa mga impormasyon, magkang tanan sa ikayong lawas. Sino available sa buong kay? Oh, si Dulpo, no? Dibkabi ito. Ang gaunta kay pala ko sa pasero. Antes sa katon, magkabin ng commercial. Ang gaunta na si Rodolfo Onasin Dilapos Jr. Naka-standby magkabinan din sa atun nga pagpangalaga di Bulaonta ang sitwasyon sa buong sang lugar kung diniin si Rodolfo Jr. Dilapos. Kagakwaan taman makabanan sa ang ilang mga panamyaw sa ang ilang ginikana, no? Ang ilang asawa. Ginakontak sa mga makabanan ni Katropang John Reverte sa aton nga patloaders kay Rodolfo Dilapos Jr. Kwan tabi makabanan sa ang ilang sining ano mga kabinan sa atong sining line number 1 atong patroller si Rodolfo Dilapos Jr. Dulpo, good morning.
3: Good morning, katropang
0: boards.
3: TV boards.
0: Okay, din ka subong?
3: Live Gitaga report, Teresa Haro Cathedral.
0: Okay, kamusta na subong Rodolfo?
3: Medyo masako atong simbahan. Subong kahit Mother's Day tapos Domingo pa.
0: Mm-hmm.
3: Ara di sa mga tao ga selelimbas na supong.
0: Oo, first mass no 5 o'clock. First mass 5 o'clock. Mm.
3: Medyo hindi man traffic subong nga tinihon na.
0: Okay ho. Damo subong ga kadto sa kwano sa simbahan.
3: Simbahan sa katedral damo.
0: Oo. Oo.
3: Siguro muna basta kada Domingo labi na may okasyon sa Mother's Day ang mga Ilonggo kag Ilongga naton nga mga pumuluyo, ginauna, ginapagsimba.
0: Oh, before akong maripat, no? Basi kung may gusto ikaw tamyawon sa sining Mother's Day, Rodolfo?
3: Ginatamya ko nga kung nga Iloy, akong nga mother si Prehita Unasin Dilapos na Tagaharo sa Dibili Guzma.
0: Okay.
3: At sa tanan-tanan ng mga nanay sa Subungaga na nag-celebrate sa Mother's Day.
0: Mm-hmm.
3: Kay pinaka-importante kitang Iloy sa Panimalay. And of course, liya sa akong nga saway, ako na naman extend sa greetings sa mga bata ko,
0: mm-hmm.
3: Si Eloy Iloy ato sa Manila, si Angelina Eliaduga Dilapos.
0: Oh, okay. Subong, ara ka na sa may atubang sa Haro Plaza, Haro Katedral.
3: Yes, katropang TV World, sorry ko din.
0: Okay. Ang dapat ikaw, no, may kuan, may pagdubo sang presyo sang krudo sa sunod nga semana?
3: Sa krudo lang, pero sa gasolina mataas.
0: Okay, imo na gasolina na, no?
3: Gasolina niyo, te, ari naman, bako naman, dugang naman nga buhin sa amon na ganan siya.
0: Ito yung isang ligad to, Rodolfo, nga nag-anubo ang presyo abino sa gasolina. Naka-ulo algo, gimang kamodyotay?
3: Gamay-gamay mo lang ito pag-nubo. Yan, do 50 centavos,
0: oh. Oo, ito subong 50 centavos. Subong ang nubo niya. Ito yung sunod semana, masaka siya. Sobra piso.
3: Mga dos. Ito, ang saka niya.
0: Mm-hmm. Diba buhin naman?
3: Ano, nakubuhin japon sa ganan siya mo kay mabuhin sa per liter mo.
0: Mugani man, no? Kay masaka naman ang gasolina. Kala ba na nabagay sa buong mga ining bansa unit? Kali yung mga gasolina ni, no?
3: Mga gasolina siya.
0: Mm-hmm. Okay. Tisubong alas 10 ng imong turnover siya, no?
3: Ah, wala. Kwan ko, nang straight. Residential gini.
0: Dapat sila galing makapurupuway ikaw mga alas 9, no?
3: Alas 9, tulog ka, tapos bugta ako naman alas 4.
0: Kamusta ang pangabuhi isang isa ka-taxi driver, Dolfo?
3: Dati prasa kung wala kami isang regular income lang. Ay adlaw kami nga palta, may adlaw man nga palto.
0: Oh, may adlaw nga palta.
3: May adlaw nga palda.
0: Anong natabo, gakatabo sa nakon nga balda?
3: Sa adlaw. Kaya usually ang adlaw na presado sa Miyerkules. Ang Miyerkules sa mga pasayro do, wala man nagalaga, wala transaction, wala sa katuan. Siyempre, hindi sa mag-taxi. Usually, sa mga middle day na siya. Martes, Miyerkules, Huwebes, dira na. Ang pinakadamo ng mga pasayro, Lunes. Umpisa sa Domingo, Lunes. Kag-Friday. Friday, tatlo lang sa namin namin nga biyay.
0: Oh, okay, so munang gatawag nga paldo.
3: Paldo day.
0: Oh, paldo day, no? Pag-Biyernes, wala naman kasi wala opisina, wala klase. Yeah.
3: Hindi, sa Biyernes damo na sa.
0: Ah, okay.
3: Lunes, tignan Lunes kag Biyernes gid.
0: Kati kalabanan nagakadto sa mall, no? Kati wala ano. Wala
3: transaction.
0: Oh, ti sa karon ni damo giniguro ma pasayro kati kalabanan sini magkadto sa mall nga mga pamilya Dulpo.
3: Correct. Kay may okasyon kita mo Mother's Day may mga treat si mother nila. Sa restaurant, sa mall, Malagaw, mga pamilya. Ang mga pamilya banding, Lagong Domingo. At sa Damos, sa Pasayro.
0: Okay. Sige, no? Basi, Pasayro, Canada. Salamat, Gid, Dulpo.
3: Why pa man, Pasayro.
0: Inagret ko lang ako
3: ng mga members ng XFM Radio Patrollers. Tag sa aton ng mga Pasayro, may bago kita nga apps, C-Car apps. XI tapos car, pwede ka mo ka install sa Play Store.
0: Ano to? Anong apps na?
3: C car.
0: C XI.
3: XI tapos C E R.
0: C car.
3: So, try mo bla.
0: Okay, so bali i-open ang Play Store.
3: Tapos i-search mo ang C car.
0: I-search ang C car, XI car.
3: Na, amo na.
0: Okay, pagkatapos
3: install mo
0: na siya. Kung diri ka sa Iloilo, pag-book mo, ma-appear na kun diin sinong lapit na sa iyato nga nagabook. Okay.
3: Amo lang makuha si mo.
0: Ano to, palmo mas barato siya, no?
3: Mas barato sa iban nga mga hailing apps.
0: Okay, sige, at least may ano, C car. So, yeah. Ma-open nyo ang inyong kuntakon nga unit, ano gani Dolpe? Adolpong?
3: Tanan nga taxi.
0: Tanan nga taxi, no? Pero mas mayong inyong unit, no?
3: Actually ang sikar tanan nga bag-o may electric man kita. Iyasang kaulitan kag mumukid di ba nga intraman.
0: Okay. So kamo mayara man, no?
3: Tanan nga bag-o nga unit sa sikar.
0: Sikar, XI car.
3: Na,
0: okay, sige
3: kung
0: no.
3: Gusto. Kung gadali sila kag makabarato ang apps nga sikar na lang nila gamiton.
0: Okay, sige.
3: Libre oh.
0: Libre pa na, no?
3: Libre
0: oh. Okay, sige. Salamat gyud, Dolfo.
3: Salamat ka Tropang TV para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ako si Rodolfo De Lobos Jr. ng XFM Patrollers, XFM News.
0: Dapatian man kabayan nato sa koneksyon natin nga mga patrollers sa aton nga volunteer reporters sa may bag-o na subong apps naman sa taxi, ang manang C-Car, XI Car. Ang oras din makabayan makatropa sa XFM Radio Patrol Ilo las 4:53. Pagbalik naton makatropa, aton ibaloan ang pinakauling kaimtangan sa aton nga panahon na subong nga adlaw, pitsa 10 sa bulan sang Mayo. Ibaloan ta kon paborable bala ini ang adlaw para sa aton nga mga pamilya nga i-treat ang ila sining nga mga Iloy sa subong adlaw nga nag-celebrate kita sang Mother's Day. Ang oras alas 4:54 na makatropa.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix. Ako si

0: sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
3: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

nga mga properties. Isa ka blister mo nga inyong gamiton, ha? Nga ibutang sa inyong mga entry. Isa ka blister sang gold, Santon Gold Capsule. Santon Gold Dilbar Capsule na bala. Kundi puro nakabilog. Isa ka... Isa ay na makabilan ka blister. Isa ka blister sang Santon Vitamin C sa pag-inaka-entry. Isa ka blister sang Turbo Supplement for Men. Dual nakabilog. Isa ka blister. Isa pag-inaka-entry. Kag lima ka sa C sang Santon Gold Coffee mga katropa. Isa pag-inaka-entry. Ibutang nyo na sa sobre nga long. Katapos butangan sang inyong sang papel nga may sulat sa inyong pangalan. Address, contact number, kag pirmahan. Ihulog ina makatropa sa mga drop boxes sa official drop boxes nga na mapahamtang sa XFM stations sa Negros kag Panay Island mga katropa. So, kada semana may chance kita mga kabinan nga magdaog sang 3,000 pesos. Makabulig ini makabinan gimpadawig pa ini sang XFM. Kasubong nga panahon makabinan nga puraot ang aton nga pagabuhi. Bisan paano may ara kita makabinan nga hulaton nga basi makachamba kita nga magabutan na sang kung magulog kamo sa inyong mga entry. May trismel kamo nga pagkabatonon na alas 5:03 makabinan makatropa. Lugin na katropang John Rea aton nga koneksyon sa pag-asa. Iba daw ang pinakaulihin kayong tangan sa ato nga panahon sa buong aga. Ilabinagin mga kabinan, mga katropa, ang bagyo nga si Caloy nga na opisyal na nga nagsulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Nga, pero nagkakuan siya, hina ini mga kabinan, ang bagyo nga si Caloy. Pagkatapos nga nagsulod na ini mga kabinan sa seawater nga bahin iya sa pungsod Pilipinas. Kapon na triple ang ang pinakataas kahit index diri sa aton sa Iloilo naglabot mga 47 dito ay makabanan sa may Diversion Road. Amon akong nga dira gimutang mga tropa sa Iloilo City Government ang calling hub kay dira sa Diversion Road triple ka init da no tining heat index diga reflect sa balan sa kan mo sa seawater bala. Amo kon nga makibot ka lang kisa dito sa dumang gas kala bot sa 50. Di ang kainiton sang kapaangon makabanan sa panahon. Amo ang aton iyang batyagan. Para makabanan sa aton nga line number 1, hindi pa makontak. Hindi pa ma sige is padlang is sige halang kaya ba si may harap karoon nga katropang John Ray nga isang Kuala Manila nga pag-asa kaya ato ni ba doon mga katropang pinakauling nga nakat sa panahon diri sa aton sa sudad kaga probinsya sa Iloilo anong epekto sila sa pagsunod na sa bagyo kaya ang low pressure area nga una nag nga nakitaan diri nga nagsunod sa Pilipinas wala magdevelop sa isa ka bagyo kundi na tunaw kag ang bagyo nga dito iya sa gwa sa pungsod Pilipinas nga si ang iya international name nga mo ni si Hagopet amo makabedan ang nagsunod diri sa Pilipinas kagin na pangalanan nga si Bagyong Caloy. Good morning kay Larry Paliera Dulia. Good morning. Kag Happy Mother's Day kuno sa tanan ng mga mothers. Dira kay Emilia Tiliero, good morning. Happy Mother's Day sa tanan ng mga nanay. Good morning kay Ma'am Grace Climino. Happy trip going to Singapore. Kay Ma'am Erica Barrera sa Florida, USA, good morning. Kay Doy Arthur, good morning. Ginakontak na ito mga kabinan ang ato ng koneksyon sa pag-asa. Agaw di balonta ang pinakauling kaimtangan sa ato na panahon sa buong adlaw kon bala kwan ini no? Favorably ini sa ato ng mga pamilya, sa mga pamilya nga mag treat sa ila sini nga
mga kwano nga mga ginikanan sa pag-celebrate naton sa buong adlaw sang Happy Mother's Day. Feedback ilang kayo kung naran na da ka na pang John Ray. Good morning man dira sa mga barbero sa King George. Dira sa Pabia, no? Sa barangay na Ilaw, Pabia. King George sa Barbershop. Good morning! Good morning man dira makabanang kay Cap Ising. Hindi good, no? Ano, busy lang. Hindi good. Hindi lang ang sa Manila. Dabi ka tapang yun, Ray. Basta mayroon na nga latest ba lang. 5 o'clock nila nga agin nga forecast ba na? I-replete lang ang aton nga kwa, no? Ang aton nga forecast makabanan pagi sa Metro Manila nga pag-asa.

Alas 5:08, mga kabayan, mga tropa, dirigi apon sa atong pangalagad sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Ginatry natin mga kabayan, mga tropa, ang contact ang aton iyang koneksyon sa Metro Manila sa pag-asa. Feedback, kailangan ka tropa, John Rey, kung okay na.

0: Ano ba kabadan ang pinakaulihing winner update tagikan niya sa Pag-asa Metro Manila as of 11 o'clock mga katropa. Meron takon ano ang nakachinay mga kabadan sa panahon naton. May kangtanan mga katropa sa pagsalod na sa Pungsod Pilipinas sa bagyo nga si Caloy. Katropa nga John Ray.
1: Name na hagupit. Kanina nga alas 6 ng gabi yung minomonitor nating bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pumasok na ng ating PAR at binigyan nga natin ito ng local name na Caloy. Kanina alas 10 ng gabi huli itong namataan sa layong 870 kilometers east ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Narito nga yung pinakahuling track ni Caloy. Sa buong forecast period ganitong si Caloy, posible itong kumilos sa direksyong west-northwestward. At in the next 24 or in the next 12 hours, posibleng mapanatili nito yung kanyang lakas. At pagdating ng bukas ng gabi, doon na nga posibleng magsimula yung kanyang weakening trend. Pagdating bukas, posible na maging isa na lamang tropical depression si Bagyong Caloy at pagdating ng Lunes, posible isa na nga lamang itong low pressure area. Sa in the next 24 hours, di naman natin nakikita na magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pero pagdating ng Tuesday to Wednesday, kahit low pressure area na nga lamang itong si Caloy, ay posibleng magdala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. Para naman sa hazards over coastal water, sinaasahan nga natin in the next 24 hours yung 2.5 up to 2.5 meters na nataas ng alon sa may eastern seaboard ng Northern Samar, sa may eastern Samar at Siargao, Bucas Grande Island, sa may seaboard sa ng Batanes, sa may western seaboard ng Babuyan Islands at ang northwestern seaboard ng Ilocos Norte. Up to 2 meters naman sa nalalabing bahagi or nalalabing seaboards ng Ilocos Norte at Babuyan Islands, eastern seaboard ng Cagayan, Isabela, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Dinagat Islands, Surigao del Sur at Davao Oriental, northern seaboards ng Camarines Sur, Catanduanes at Northern Samar. Kaya yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, kailangan mag-ingat kapag babaybay sa mga lugar na ito at kung maaari ay iwasan na nga natin maglayag sa ganitong kondisyon. Atin nga muna ang pinakahuli kay Bagyong Caloy mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Matiyan makabalan ang forecast ng Pag-asa nga ang Eastern Visayas ang maka-experyensya sa medyo maulanon nga panahon. Tindi sa ato niya, may mga localized thunderstorm kita nga tawag. May mga pila ka mga porsyon diri sa aton sa Western Visayas ang ginatupa makabanan sa ulan dito ya kay ini makabanan agi ini dito ya ang tropical depression dito sa mga area sa Eastern Visayas. Kamaganan nga ginapalong sa Pag-asa ang mga gagmay nga mga sakayang pagdagat nga magpalawod kay base kon madisgrasya ka mo kay mag-resulta yung makabanan sa pag-dalagko sang balod. So, mahal na kay mag-kuanan siya, no? Mag-tropical depression lang siya. Pagkatapos, buwas nga daw, mangin isan ini makabanan ka low pressure area. Ang oras din makatropa sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 5.30 na sa atong makaturan, sa atong makabanan, ang muning panahon nga ba? Terrible ka init ang panahon, ang atong siling lawas na gabatyag man, no? Para balikaw kita makabanan sa mga balatian na inibagin din mga viral bacterial infection na malikawan nato nina pagi sa pag-inom sang premium D3. Kaya man ang premium D3 mga kakabihan ng mga tropa ginpapasko, ginigin pa-efektibo sa subong na panahon na nga uso ang obo sip-on hilanan katrangkaso. Hindi natin papabayaan atong lawas sa maigo siling balatian na proteksyonan pinagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kaya ba ang premium D3, mayroon siyang vitamin D3, virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pag-uba kag magpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong nga lawas. kag may ara man nga typhoon gal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3 puno inisang bitamina, minerals, protina kag may 110 kaklaseng antioxidant kag nag-delay sa skin aging. Kaya mag Premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang Premium D3 mga katropa. Kaya nga, ito nga it-index mga katropa, muning balantayan, no? Kay sa Diversion Road kahapon, sa Mandurriao, naglabot mga 47 degrees Celsius ang ato niya nga heat index. Buta pa lang siya, mga kabanan, ang kapaangon sa nga panahon. May ginbutang dira, mga kabanan, nga cooling hub ang city government. Magaling katindi man eh, mga daguro, mga 13 to 15. Kamang tawo dira ang makasulod, mga katropa, sa cooling hub ngayon na. Para makalikaw kita, makabanan sa high blood. Maginom kita, makabanan, mga katropa, sa Santon Plus Gold Herbal Capsula. Kaya manda mo na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsula. Tungkol kainay puno sa antioxidant properties. Nga makabulig sa tanan nga sakit. Labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpiyuan sa Santon Plus Gold Herbal Capsula. Ang aton nga dugo. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsula sa mga sakit ka diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsula, mas epektibo kalupdan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung kapangita ka mo sa kape nga namit na kag-healthy pa, mag-inom lang kita makabayan mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mahilig na mag-inom kag-permi, gapag-inom sa kape, mag-inom kita makabayan sa Santon Plus Coffee Mix. Kag Santon Gold Coffee, ang kape nga natural makabulig sa tanang nga balatian, labi na sa mga hormonal imbalances, no? Sa inyo ba lang mga partners? Ina ba lang subong okay na, dugay-dugay, lain naman ang desisyon. Basi may problema ina makabanan sa iyang hormones. Paim na ba lang sa Santon Plus Coffee Mix? Ang Santon Plus Coffee Mix, mayo man sa aton mga lalaki, no? Ilabanagin ko may mga ginabatya, kita ba lang prostatitis? Kaya nga itong gagalit ng aton nga prostatitis, ina ko na ginapunggan aton bala ang aton nga paghihion. Tapos, kung madugay ato mula pungko sa mga foam nga palungkoan, nagainit galing bulit natin, dunam natin, bulit lang nagainit, galing kay pati makabanan ang aton sining nga prostate ang apektado. Noon ako nga ang ako na magpakonsulta kita sa doktor, ginahambalan kita nga may prostatitis kita. Para makalikaw kita makabanan sa prostatitis, mag-inom kita makabanan makatropa sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga katropa. Ang oras today sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 5.17 na. Napasaka na ang pick-up, no? Nga nag-diretso sa Canal Tos Calabua sa Leganes. Ati, ang investigasyon ng kabinan sa Leganes sa police station, hubog ang driver, hindi ang salakyan. Tima ko muna, no? Hubog ang nakainom sa makulubog ilim nun ang driver. Tima ko yun kaysa halong kita sa pagmaniho kay kilabrigid ko na nakamamambla ka mo at ilaban-laban siguro. Basi kung halilin sa kwan eh, haling guro ni sa Burangan, no? No? Kakol ba si Gaton sa airport? Kay pakanto na sa airport mo. Ang oras na rin makabayan makatropa sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 5.18 na. Good morning kay Larry Faliera Dola. Good morning. Happy Mother's Day sa tanan nga mga mothers. Emily Altiliero, good morning. Good morning. Happy Mother's Day sa tanan nga nanay. Kay Jerry Boy Adorno Climino, kay Ma'am Grace Climino. Happy trip. Hindi lang ni Jerry Boy si Isminya, no, sa airport pa Singapore. Good morning kay Nining Baroka. Happy Mother's Day, Nining. sa Pinoy, Kagay Pinoy, Kagay Nining Baroka, sa Baroka Frozen Foods, dira sa Iloilo Central Public Market, dira man sa kay Cap Iseng, Villanueva, sa Iseng's Pancit Molo, mayara sila magkabilang kwanda, no? Nga branch sa Iloilo Central Public Market, gapamati, kita permit diri sa aton sa XFM, kag sa ila tong kwan, sa ila dito nga main branch sa Argelias, ering Pinoy Frozen Foods, ako ng Baroka Frozen Foods, kapamatig na sa XFM. Kada agagi na, no? Kapamatig sa XFM, mga membro sang The Baronong Boys. Good morning, mandira magkabinan kay dira kay Bornok, kay Risa, saka Bornok and Bornok Pork and Beef Dealer. Dira sa Santa Barbara Public Market ba? Tay siguro lang dang aton ngay do. Kanal na permitulan. dira kay Bornok, kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer sa Santa Barbara Public Market. Good morning. Kaga good morning man dira magkabinan kay Mimi sa Mimi Meat Station. Gapmati subong dira sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning man kay pari kay pari Unyok Bales, no? Dira sa Santa Barbara kay Ma'am Jean Bales, good morning. Gapmati subong sa aton, naga-online subong si pari Unyok Bales. Kaga sa mga personnel sang Unyok Hardware dira sa Barangay Talanghawan, Kabatungan. Good morning. Para 5:21 mga kabayan, mga tropa. It's turbo time. Turbo dietary supplement for men. Gamita ini 30 minutos antes maglabing-labing kay misis. Kay man inom kita sa turbo dietary supplement for men labigid semester. At isulid ka kung nakaturbo ka, no? Makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Inom ka 30 minutos antes may labing. Aga ba niya? 21 minutos may alas 6. Oh. I-charge lang karon sa kapoy. Oh, diba? Oh. Agora sa alas 5:22 makabanan. Dirigi hapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Standby na makabanan sa masunod na programa. Ang The Secrets of Health. Namati kita makabanan kung paano kita makalikaw sa mga balatian sa mga tips ng ating mga doctors sa The Secret of Health. Balik kita karon mga katropa sa Express Balita Weekend Edition. Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa tanan-tanan ng mga nanay, Happy Mother's Day. Dira kay nanay, no? Nanay Bite sa Balasan. Dira kay Punong Barangay Kuni Bandoho. Happy Mother's Day da sa Kenday Lidya Matiyo, kay Day Susan, Day Grace Anuncio. Happy Happy Mother's Day kay Chedi Nyada. Happy Mother's Day kag sa kay Angel. Happy Mother's Day kag dira mam kabanang kay nang Mariimang Parkon, sa mga mother da sa nga Parkon sa Barutak. Happy Happy Mother's Day. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Balls Tibor Morales, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito.

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. At live na naman po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, nako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
4: Yes. Sa mga kababayan po natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
0: Secret of Health. Health Info.
4: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit, ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
5: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
4: Yes,
5: ano? Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon. Kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kamay, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
4: Parang ganun to.
5: Oo, sobrang
4: pero
5: laki.
4: Hindi proportionate yung
5: hindi katawan. Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So, hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So, ito yon. So, may mga ano yan, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
4: Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
5: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan. Ganyan yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Tapos nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth. na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin na, ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
4: Mm-hmm.
5: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
4: Mm-hmm.
5: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
4: Mm-hmm.
5: O tumatangkad o lumalapad.
4: Ayun. So mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyong pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
5: Oo. Kaya kung for example, habi ko nga kanina medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo, pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
4: Mm-hmm.
5: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone,
4: mm-hmm,
5: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
4: Mm-hmm. Yes,
5: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, mm-hmm, hormone din yan.
4: Mm-hmm.
5: O yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan.
4: Mm-hmm.
5: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients sa pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
4: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat, Doc, ha. So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history, mm-hmm, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mm-hmm, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
5: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, mm-hmm, napakaliit na gland dito.
4: Oo nga.
5: Oo, tapos nasa sentro ng utak, mm-hmm, natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
4: Mm-hmm.
5: Oo, yun. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
4: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ito pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor o mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
7: kinang. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: The Secret of Health.
4: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay ito sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami-marami yung nagkaka-sore eyes ngayon.
5: Lalo na nung summer, marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan, pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata.
4: Mm-hmm.
5: So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
4: Mm.
5: At ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. Oh. May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
4: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
9: Vision X, marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
4: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no?
5: Mm-hmm.
4: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
5: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. So, ibig sabihin, pag over production, talaga lalaki ka. Hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system.
4: Hmm.
5: Kung ikaw ay merong cancer sa baga or merong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita na ito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, ano, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
4: Oo nga.
5: O affordable, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapa-check up, sinusunod naman yung payo natin dito, magpa-check up. Wala naman nakikita.
4: Yun nga.
5: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapa-check up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Diba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami ka mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin niyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
4: Yes.
5: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
4: Dami to.
5: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
4: Nako.
5: Kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
4: Ayun. Ay, sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
5: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po 'yan, delikado po 'yan. baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
4: Ngayon ha? Ayos sa mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna tan ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
12: Cellphone Plus Gold.
13: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Hindi na po ako nang iminom ng Cellphone Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Cellphone Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Cellphone Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Cellphone Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minom ako niya. Malakas po ako.
12: Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
14: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Cellphone Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
12: Cellphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
16: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of
4: Health. Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
5: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga na-operahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po, mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Cellphone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. O, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
4: Ayun. So mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
5: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
4: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
5: Naku, yari.
4: Delikado po yan, ha?
5: Baka madoble yung loss-loss, ano?
4: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from this kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Cellphone Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
5: Ayan, Cellphone Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang beneficio yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Tsaka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, napakaraming beneficio. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain ng maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin, ano? And another thing, itong coffee natin may beneficyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-a-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh meron po siyang natural plant-based hormone, okay, na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. Mm-hmm. At yung santon, eh marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
4: Yes,
5: so. Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
4: Mm-hmm. So, kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Mm-hmm. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
5: Particular doon sa mga naglo-low carb, mm-hmm. ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, mm-hmm. ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
4: Ayun. Okay, Doc, no? Wala po tayong oras. Bukas po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
5: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
4: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algy Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapaalam, bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.

panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming

0: kagalingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 6:05 namang katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo.
0: Good morning sa atong mga katuran, sa atong mga kabinan, sa atong mga katropa. Ang oras alas 6:05 namang katropa. Welcome na sa Express Balita Weekend Edition. Mga balita, mga kabinan nga natipon sa atong mga kapatanan ng mga patrol reporters sa isang kasimana ng mga balita diri sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa gyapon mga katropa, ako si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales. Opnang kita ni katropa ang John Revertes Tobtob. Alas 7 ang takna subong nga aga. Una kita mga kabinan, mga katropa, sa balitang lokal. Una kita sa City Hall, calling hub sa Diversion Road, kag General Luna Street, gin buksan. Tree planting sang city government sa Diversion Road. Magapadayon, 51 ka mga public schools sa Iloilo City, pamtangan sang mga proyekto. Gikan sa koleksyon sang real property tax. 863 ka mga taxi drivers sa Iloilo City. Beneficiary sang fuel subsidy program sang Iloilo City Government. Ang detalye, kuhaw naton kay katropang Jansen Crisis Tumo.
2: Nagikan sa Iloilo City Hall, Mayo 5. Hindi na mainitan pa ang mga commuters nga nagahulat sang ilang masakyan nga jeepney sukong taxi bangon sa ginpahamtang nga cooling hubs sa palibot sang Iloilo City. Isa na diri ang cooling hub nga gin-establish sa Diversion Road, Mandurriao, malapit sa tiilan sang overpass malapit sa Gaisano ICC Mall. Hinutuyo sang pagbutang sang 18 to 20 square meters nga cooling hub among mapaganhagan ng epekto sang init ilabina sa mga commuters nga masami nagahulat sang masakyan along Diversion Road. Sa interview sang XFM News team kay Engineer Neil Ravena, head sang General Services Office sang Iloilo City Government, bukas para sa tanan ang air condition nga cooling hub, ilabi na ang mga luyag makapahuway o kun makapanilong. Mahimo man nga makapalamig-lamig kag makainom sang tubig ang mga commuters, pinaagi sa gin-install nga water dispenser. May mga i-assign man nga mga personnel sang City Social Welfare and Development Office kag City Health Office agud mag-assist pananglitan nga may mga kinahanglan sang bulig. Ginpasiguro na ni Engineer Ravena. Ngayon pa siguro naman ni Engineer Ravena nga solar powered ang mga cooling hubs kung sila equip ini sa mga solar panels sa ibabaw sang structure. Sunod kay Engineer Ravena nga ang tag sa mga cooling hubs ang mahimo maka-accommodate sang 16 to 20 ka mga commuters nga nagahulat sang masakyan. Magluwas sa Diversion Road, may mga i-install man nga cooling hubs sa General Luna Street kag Plazoleta Tagay sa city proper.
3: So we will have about 20 square meters ng 18 to 20 square meters nga area wherein we could accommodate 16 to 20 persons no, inside. So it will be air conditioned but powered up by solar panels. Tapos naka aircon siya, may water dispenser. So SWT to manage the usage of this cooling station, and at the same time may city health personnel kita to assess the medical condition sa mga mag-avail sang sining cooling stations.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sang General Services Office. Samtang, handa si Engineer Neil Ravena nga i-recommendar kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga gamiton man sa tiyempo sang tig-ululan ang mga cooling hubs nga gininstall sa palibot sang syudad. Sunod kay Engineer Ravena nga ang purpose ang cooling hubs amo makabuling nga mapahaganhagan ang epekto sang init ilabi na sa mga commuters nga masami nagabantay sang masakyan along Diversion Road malapit sa tiilan sang overpass. Apang inklaro ni Ravena nga kinahanglan ini nga mapondohan sang city government agud mahimo ini nga magamit sa tiun sang rainy season. Mahimo sunod kay Ravena nga pasilungan man sa mga commuters ang among mga cooling hubs pananglitan nga mag-ulan. Sunod kay Ravena nga tama ka open ang Diversion Road sa ulan kag init, rason niya kinahanglan diri sang mas madamo nga mga areas nga mahimo mapanilungan sa mga commuters samtang nagahulat sang ilang masakyan.
3: Yes no, siguro budgetan tagin eh. I will recommend to the mayor. Maybe they could also be used for rainy season, no?
0: Oo.
3: Makapasilong man sa Diriming, sa mga area. Kaya diversion road naman, tamanggit ka, ano, no, ka-open.
2: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sa General Services Office. Samtang, magapadayon sa gihapon ang programa sa Iloilo City Government ng pagtanom sa mga native nga puno sang kahoy along diversion road suno kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena. Mas may long-term effect suno kay Ravena ang pagtanom sa mga puno agud nga mahimo nga mas malamig ukon cooler ang naeksperyensyahan nga temperatura sa lugar. Nibiloan nga isak ang diversion road sa mga open nga lugar sa syudad kung sa rin kinahanglan sang mas madamo nga puno agud himuon nga shade o kon panilungan sa mga nagalabay diri. Suno pa kay Ravena nga ang mga projects kaangay sang pag-install sang cooling hubs ang hindi maka-replace sa tree planting program o kon initiative sang city government. Ginubutyag ni Ravena nga ang pag-install sang cooling hubs ang makabig nga immediate response sa naeksperyensyahan nga tuman kainit nga tiyempo ilabi na sa diversion road sa Mandurriao. Tatlo ka mga lugar sa syudad ang ginhimo nga pilot areas agud pahamtangan sang cooling hubs. Iniamo ang diversion road, General Luna Street kag Plazoleta Gay. Ginpasiguro naman ni Ravena nga kung mangin maayong epekto sang pagbutang sa mga cooling hubs sa among mga lugar, posible nga madugangan pa ini sa iban pa nga mga bahin sang syudad. Una lang ginpahayag ni Ravena nga nangin inspirasyon nila sa among nga proyekto amo ang ginestablish man nga mga cooling centers sa iban nga pungsod kaangay sa Bangkok, Thailand.
3: But I just would like to emphasize Josel nga ang ini nga mga projects is not a replaceable nga project para sa tree planting nato, no? To make the area cooler. Sige, magyapon ang programa nato sa pagpananom sa native trees sa diversion road, but kay long term ning effects siya eh. Ini ya immediate response sa current nga heat index. So, amo na nga aton gina project sa po.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sang General Services Office. Samtang, Mayo 6, opisyal na nga ginbuksan sa publiko ang Iloilo Cooling Hub sa Diversion Road Mandurriao kag General Luna Street sa city proper. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya sang pagbukas ang among mga i-cools. Ilabi na agud nga ma-check ang among mga facilities. Una nga ginbisita ni Mayor Trenya sang cooling hub sa diversion kung sa diin naobserbahan niya nga kinahanglan sang mas dakong nga aircon agod nga mas maglamig pa sa among hub. Dakong nga bulig suno kay Mayor Trenyas nga may area ilabi na sa diversion road kung sa diin mahimo makapabugnaw o kung makapahuway ang mga nagahulat sa masakyan o kung ang mga nagalain ng pamatsyag bangon sa tuman kainit nga tiyempo. May mga gin-assign naman nga personnel sa City Health Office kag City Social Welfare Development Office sa among mga cooling hubs agod mag-assist o kung magbulig sa mga nagakinahanglan. Nagaplano naman si Trenyas nga magpulong upod ang nagkalainlain nga mga private companies para sa tinutuyo nga makatukod pa sang dugang ang mga cooling hubs malapit sa ilang mga establishments sa palibot sang syudad. Naibaluan niya ang masunod naman niya i-construct amo ang cooling hub sa Plazoleta Gay sa city proper. Bukas ang cooling hubs halin alas 10 sang aga tubtob alas 4 sa hapon.
4: We will be having more cool stations. This is the government side initiative. I have received some partners from the private sectors that will help establish also cooling stations sa ilang mga establishments, diskan sa sagwa lang, to make sure na ang mga Ilonggos may kahuway-huwayan o kainitan. So, we will be having a meeting tomorrow together with the private center. Kita mo muna ng pledge.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas. Samtang, Mayo 7, 51, halin sa 66 ka mga public schools sa syudad sang Iloilo ang plano nga pahamtangan sa mga proyekto. Ini ang ginanunsyar ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas kadungan sang pagbukas sang Iloilo Cooling Hub sa Diversion Road, Mayo 6. Suno kay Mayor Trenyas nga pagkakuhaon ng pondo para sa among mga proyekto sa Special Education Fund o kon SEF sang syudad. Naibloan niyang kada 100 pesos nga koleksyon sang syudad sa real property tax, 33 pesos ini ang nagakadto sa SEF. Base sa local government code, ang SEF ang isa ka special nga pondo sang LGU nga ang tinutuyo amo ang ma-enhance ang quality sang public education sa local level. Lakip man diri ang pagpakayo, pagpanami kag pag-construct sa mga buildings para sa mga eskwelahan kag pagbakal sa mga school supplies. Nauna na nga ginpatawag ni Mayor Trenya sa mga school principal sa syudad kung sa din ila ginpresentar ang ilang mga priority projects sa ila pagpasalig sa mga eskwelahan. Nagpasalig naman ang alkalde nga wala sang eskwelahan sa Iloilo City nga mapabay-an pag-abot sa mga kinahanglan nga proyekto. Matandaan niya ginaprubahan ni Mayor Trañas ang Resolution Number 1 para sa Supplemental Budget Number 1 Series of 2026 na maghahatag sang dugang suporta para sa mga eskwelahan sa syudad. Lakip man sa plano sang Iloilo City Government ang paghatag sang libre nga school supplies para sa mga estudyante.
5: Support sa Iloilo City Government. So for this school year, we will be having free school supplies para sa mga taon natin. Part of the budget is from sa atong special education fund. Part of it is from the supplemental budget that was approved 2 weeks ago. Aside sila, in-approve budget program para sa atun ng mga school projects. Kaya ginibot-anay natin this year to make sure kung ano pinaman ang mga priority projects sa atun ng mga eskwelahan. So, and we reviewed the ratio, no, from student to classroom ratio kung ano ang mga priorities given ng mga i-prioritize natin ng mga schools. So, ang sa atun tunaan, may 51 kita sa mga projects sa 66 schools.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Samtang, Mayo 8,883 ka mga taxi drivers sa Iloilo City ang benepisyaryo sang fuel subsidy program sang city government. Ginpatigay ng releasing sa mga coupons sa Quintin Salas Gym sa Haro District Mayo 8 sang aga. Nakabaton sang tig 1,000 pesos nga fuel coupon ang tagsa ka mga qualified ng mga taxi drivers. Tinutuyo sang programa nga makahatag sang bulig ilabi na sa transport sector nga lubos nga apektuhan sa pagsaka sang presyo sang gatong bangod sa tensyon sa Middle East. Samtang, sa iban pa nga mga balita lokal, Mayo 4, naguba ang vertical clearance sang bag-ong bukas nga buhang flyover sang nabungguan sang truck alas 9 sang gabi Mayo 3. Base sa investigasyon sang Traffic Investigation Unit, halin sa Pavia ang truck nga may karga sang produkto nga ilimnon kagpadulong kontani sa Balabago nga direksyon. Wala naging kustudiya sang pulis ang driver sang truck tungod nagsettle ini sa Department of Public Works and Highways. Pag-aisuryahan pa sang driver sang truck kag DPWH kung pila ang balor sa nagubang vertical clearance. Abril 30 sang inbuksan ang buhang flyover sa mga motorista makaligad ang tatlo kabulan nga rectification. Samtang, Mayo 7, liwat nga nasalakay sang truck ang nabilin nga vertical clearance sa buhang flyover sa barangay Buhang Haro, Iloilo City. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang XFM News Team, halin sa area sang Pavia kag pakadto sa may Bituon Haro ang truck nga may karga nga mga scrap. Sunod sa DPWH personnel nga nagabantay sa approach sang flyover, gintinguan pa nila nga sinyasan ang truck driver nga hindi mag-agi sa ibabaw sang flyover apang nakalusot ini. Wala na nalikawan sang driver kag nalabot sang karga sini ang vertical clearance. Matandaan nga sang Mayo 3 sang gabi na salakay man sang wing van ang vertical clearance sa west side sang buhang flyover. Ang ini nga mga balitang iladulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Janzin Crisostomo. Balita ang agikan niya sa Iloilo City Hall. Balita agikan sa Iloilo Provincial Capitol. Ordinansa nga naghahatag sang reward sa miyembro sang Barangay Bantay Druga. Ginaprobahan sang sangguniang panlawigan. Mga gina-training nga atlet sa probinsya sa Iloilo ginpapirma sa kontrata para hindi makasilo sa private schools. Balita agikan niya sa Iloilo Police Provincial Office, Heroes Hall gin inaugurahan. Yaring mga balita.
6: Mayo 5, ginaprobahan sang sangguniang panlawigan na sa sesyon ang Barangay Bantay Droga Ordinansa na naghahatag sang reward na 30,000 pesos sa sinuman na membro sang Barangay Bantay na makatudlo sa mga opisyal sa barangay na gagamit o kurgaduso sa illegal na droga. Ordinansa na naghahatag sang reward sa na 30,000 pesos sa ang mga membro sang Tricycle Owners and Drivers Association na katudlo sa mga barangay official kag iskay maribuso sa illegal na droga na aprobahan na. Yan mo sang binaprobahan sang sangguniang panlawigan sang Iloilo ang Provincial Ordinance Number 2026-350 na nagatukod sang Barangay Bantay Droga. ang mga membro sa Barangay Bantay Droga, ginabugusan sa Barangay Official, SK Official, Barangay Tanod, Barangay Health Worker, Barangay Service Point Officer, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Child Development Worker, Kabataan Kontra Droga Terorismo, Officers, Kag Membro sa Tricycle Owners and Drivers Association, Habal-Habal Drivers Association, mga retired na Police Kag Armed Forces of the Philippines. Ang membro sa Barangay Bantay Droga nga ang mga monitor sa mga nagreso sa illegal na droga kag i-report sa hipis ang polisa, barangay kapitan, mayor, kagobernador. Nakasaad sa ordinansa nga may pagatukuran na task force ang gobernador nga mo ang mag-evaluate sa impormasyon na may sugod sa membro sa Barangay Bantay Droga. Kung magpositibo ang impormasyon kag madakpan kapasakaan ng kaso, ang suspechado, ang informant ang magabaton sa reward na 30 mil pesos kung ang gin-report barangay kapitana, 20 mil pesos kung ang gin-report SK kag barangay kagawad, 10 mil pesos naman kung sibilyan.
7: Functionary na.
8: Magka-functionary, iban ay Hansela Board since nga may mga barangay official kita nga nagkaladakpan sa drug bust operation.
7: Para sa akin, ano yun, isolated case mo lang yan. Mm-hmm. Okay. Overwhelming majority ya sa mga barangay officials naton, especially kung barangay hindi ba niya involved sa illegal na droga. Mm-hmm. Kung mga nadakpan sa bypass operation sa January pag early part of February, mga ano lang to, kung saan nabla pasi.
8: Mm-hmm.
7: Sa isa kakararaw ng bugal sa pasi lang to sila.
8: Hindi ay including ang escape.
6: Kasi naman nga adlaw, ginatagan sa maturidad sa asa sa ganyang panlawigan si Governor Arturo Defensor Jr. na makapirma sa memorandum agreement sa Department of Education sa Consolidated Sports Program sa ahensya. Mga atleta sa probinsya sa Iloilo ginapapirma sa kontrata agud hindi magsaylo sa mga private schools. Ginpayag ni Mr. Ray Cabarles, Sports Coordinator sa probinsya sa Iloilo, nga ginapasiguro sa probinsya sa Iloilo nga hindi mapirata sa pribado nga mga eskwelahan ang mga atleta sa probinsya nga gina-training paagi sa sports program sa Iloilo Provincial Government. Ginapapirma ini sila sa kontrata. Dugang pa ni Cabarles may ginahatag allowance ang probinsya sa mga atleta nga tag 2,000 pesos kada bulan na kag-uniform, luwas sa mga incentive sa tiyon magdaog sila sa Wibra kag palarong pabansa. Nang tindog na resource person si Cabarles sa Mayo 5 nga sesyon sa saguniang panlawigan sa ginapangayo ng authority nga makapirma si Governor Arturo Defensor Jr. sa Consolidated Program sa Sports sa Department of Education.
9: An athlete to stay in a particular school while he is enrolled in that particular school. It is a practice also in private schools, Your Honor, that in the contract says that I, as a student athlete of this particular school, commit to represent the school in sports.
6: Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office, ginaguruhan ang Heroes Multipurpose sa Hall. Ang programa gintambungan ni Governor Arturo Defensor Jr., Board Member Jun Mondiar, kag Board Member Rolando Distora.
0: Ang oras mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 6:23 na. Di naman kita sa Balitang National. Senado magakonvene bilang impeachment court sa buong bulan. Sino ka Senador Lacson na may kagtanan sa impeachment hearing ako na impeachment batok ka kay Vice President Sara Duterte. 106 ka mga buto agod may impeach si Vice President Duterte sa House of Representatives hindi mabudlay nga malampasan na. Sino kay Congressman Terry Ridon na manakanyang ginaprobahan ang rescheduled travel ni Vice President Duterte. Pagwa sa pungsod, kaapagin ban ang pagbiyahe sa eroplano malapit sa Bulkang Mayon. Kampo ni Vice President Sara Duterte, nag-file sa reply affidavit sa reklamo ng perjury nga iyagi pasaka bato kay Ramel Madriaga. Pag-expand sa 7-kilometer ng danger zone sa Bulkang Mayon, ginatunan sa otoridad. Lakip pa kami ng mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas, si Net President Tito Soto. Ginsuportahan ang isuwan sang Siokos Order bato kay Senador Bato de la Rosa. Sabat ni Sen. Bato de la Rosa angot sa no work no pay policy ginahulat sang Senate Ethics Committee. Vice President Sara Duterte wala nagkabalaka sa impeachment complaint nga ginaatubang Vice Presidente gimbisita ang iya amay sa Dahega, Netherlands. Kagibad pagigabalita sa palibot sa Pugsud Pilipinas atong kaon mga katropa kay katropa ang Era Espinosa.
10: Mayo 3, posible nga maga-convene ang Senado bilang impeachment court sa mga bulan kagumpisan ang full-blown trial bato kay Vice President Sara Duterte sa Hunyo sa kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Pagigbahay ni Lacson, ngayon ang posible nga timeline kung ang House of Representatives ang magakuha sang bastante nga boto para sa approval sa complaint sa plenary kag sa pagpadayon sa session. Ginpahay ni Lacson nga kung ang articles of impeachment ang matransmit sa Senado kagunsundon ang proseso yara sa inabanta tatlo kasimana antes ng ilasuguran ang trial. Sandamlag lang sa nagpabutyag man sa Senate President Vicente Soto III ngayon niya pag-ipadelay ang pag-convene sa impeachment court. Samtang hindi mabudlay nga lampasan ang 106 nga boto nga kinahanglan sa House of Representatives sa guni impeach si Vice President Duterte para kay Quezon City Panel Member Bicol Sara Party List Representative Tere Ridon. Kumpiyansa si Ridon bangod ang House of Justice Panel lang nakakuha sang 53 ka mga boto agud makita nga mayara sang probable cause sa pag-impeach sa Vice Presidente. Kung ibaluan na kinahanglan sa kamara sang 1/3 o kung 106 ka boto halin sa 318 ka mga miyembro sang House of Representatives. Dugang ni Ridon nga at the very best tuyag nila nga makakuha sang 215 minimum number of votes para sa pag-impeach sa Vice Presidente kaangay sa nagligad gatuig. Samtang ginaprobahan sang Office of the President ang ginreschedule nga pag-travel ni Vice President Duterte sunod kay Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. Ang approved na travel period sang Vice Presidente ang halin Mayo 2, tugtog Mayo 15. Kung madumdumahan nga si Duterte ang unang nag-submit sang request for travel para sa petsa nga Abril 23, tugtog Mayo 15. Apang nagapahindugan ini nga last minute na nga ginaprobahan rason sang panibago nga pagpadala sang bag-o nga request. Sa muman nga adlaw, ginbahan sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagpalupad sang aircraft sa ibabaw sang Mayon Volcano kasunod sang eruptive activities ni. Base sa notice nga gin-release ang ahensya, wala sang aircraft nga ginapahanugutan sa pag-operate halin sa surface tugtog 11,000 feet above the summit sang Mayon Volcano ilabi na sa sunod sang 6 kilometer radius. Ini ang precautionary measure gin-enforce bangod sa potential hazards sang volcanic ash, airborne particles kag gulpiada nga volcanic activity nga posible makaapekto sa aircraft engines, navigation systems kag overall nga flight safety. Mayo 5, nagfile si Vice President Duterte sa iya reply affidavit sa reklamo nga perjury nga iya ginpasaka bato kay Ramil Madriaga sarin ginapilit pas ang iya kampo nga sila ang nakasubmit sang bastanteng ebidensya agud nga mapamatud-an nga ang jailed witness ang nagabinutig. Ginfile ang reply affidavit ni Duterte paagi kay Legal Counsel Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. sa Office of the City Prosecutor sa Taguig bilang sabat sa counter affidavit nga ginfile man ni Madriaga sang Abril 14. Suno kay Panelo ang counter affidavit sa nasubmit nga testigo ang napastawan nga makasabat sa ebidensya ginpresentar sa original complaint sang kampo ni Duterte kag sabaylo ini pa ang nagapahina sang iya nga claims. Dugang pa sini nga ilan na establish sa ila 340-page complaint affidavit nga imposible ang claims ni Madriaga sarin. Ila gintumod ang sworn testimony sang BC Presidente, pito ka corroborating witnesses kag documentary records. Inimana makadisapprove sa claims ang testigo nga inya nakatrabaho kay Duterte halin sang 2018 nagbulig sa pagtukod sang pro-Duterte groups kangay sang ISIP Pilipinas kag VPSVG base sa mandato ni Vice President Duterte kag sa aligasyon sini nga inya naghandle sang confidential cash fans. Samtang, ginatulan sa mga otoridad ang pag-expand sang parameter danger zone sang Bulkang Mayon halin sa 6 kilometers ini ang mangin 7 kilometers bilang precautionary measure matapos ang pagdamo sang aktibidad sang bulkan. Ini man ang kasunod sang madamong apektado sang ashfall sa Albay ilabi na sa Ginubatan kag Kamalig. Ang ashfall sa pila ka lugar ang nagdala sang zero visibility. Ang mga local officials ang nag-report man sang disruptions sa water supply. Ang agricultural sector ang nakasustain sang pinakadakong kapierdihan sa diin kadamaan sang palay kag vegetable crops ang natabunan sang abo inadlaw lang antes nga mahimo na inikuntani nga i-harvest. Sa piyak nga bahin, nagpangabaya si Senate Ethics Committee Chairperson J.V. Ejercito kay Senator Ronald De La Rosa nga maghatag sang iya komento angol sa ginaduso nga proposal nga amyendahan ang rules kag ilakip ang no work no pay policy para sa mga absent nga senador. Suno kay Ejercito, ila subong nga ginahulat ang sabat ni De La Rosa. Naghatag man ini sang update angol sa siyamtanan nga mga reklamo nga pending sa panel. Sa diin sunod diri nga apat ang laging basura na bangod wala inisang pulos kag napaslawan sa pag-comply sa basic requirements sa form kag substance. Kindefer naman ang tatlo ka iban pa nga mga reklamo. Samtang ginasuportahan ni Senate President Tito Sotong issuance sang show cause order bato kay Senator Ronald De La Rosa. Nagapati man si Sotong ang kinahanglan ni De La Rosa nga mag-respond sa ethics complaint na ginfile bato sa iya bangod sa iya absence sa Senado kag pag-explicar kung nga hindi sila mag-give in sa kaso. Ginpahayag ni Sotong at tubtob subong wala pa sang recent moves si De La Rosa sa pag-reach out sa iya. Kung ibaluan nga ang ethics case, ang ginfile sang civil society group nga wag kang kukorrupt sang Pebrero bangod sa palayon nga pag-absent sang senador. Mayo 6, wala nagakabalaka si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint na ginfile batok sa iya sanin para sa iya nga iniang kaimuan sang iya mga detractors sa House of Representatives. Kung ibaluan nga matapos ginaprobahan sang Office of the President ang iya pag-travel sa luwas ng pungsod, nagpadulong ini sa The Hague, Netherlands, agud nga bisitawan ng iya amay nga siya ni President Rodrigo Duterte. Pakigbahin ni Duterte nga iya ginarespeto ang mga opinion sa mga ordinaryo nga citizen, apang laina ang iya pananawan kung ang nagahatag sa opinion angod sa impeachment among elected official kaangay sang congressman o kung senador. Kung ibaluan nga wala si Duterte nagtambong sa mga ginpatigayon hearing sang House Committee on Justice angod sa impeachment complaint nga ginfile batok sa iya. Samtang, natural lang mag-resist ang minority blocks sang Senado sa impeachment complaint batok kay Vice President Duterte bangod iniang ilang fundamental duty ang pag-oppose sa majority sunod kay Senator Robin Hood Padilla. Pagigbay ni Padilla nga ang role sang minority among ang pag-oppose hindi lamang sa impeachment kundi sa tanan nga butang nga ginaistoryahan sa Senado. Samtang nagpabutyag naman ang iban pang mga miyembro sang minority nga wala pa nila na discuss ang among butang. Sa piyak nga bahin nagpatigayon sang pagsinapol ang mga opisyales sa Senate kag House of Representatives agud gidiskusyonan ang preparasyon para sa 2026 State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Nagpadulong sa Senate Secretary Mark Alejandro Mendoza kag House Secretary General Shiloy Garfiel sa Senado sa Pasay City para sa initial coordination meeting. Sunod kay Mendoza, pareho nga gin kasugtan na ni Senate President Vicente Tito Soto III kag House Speaker Faustino D. III nga himuon lang nga simple ang SONA subong tuig. Ang SONA mo ang annual report sang presidente sa Pilipinas sa Kongreso kag iya gina-deliver kada ika-apat nga Lunes sang Hulyo. Sa amuman nga adlaw, nagmando ang Department of Interior and Local Government sa tanan ng mga local government units sa pag-take sa immediate nga tikang sa pagsigurado sang orderly nga movement sang gatong sa ilang mga respective areas sa tunga sang oil crisis. Gintunod man sang DILG ang mga LGU sa pag-exempt sang legitimate fuel tankers gikan sa mga truck bans kag traffic coding. Para sa DILG nga ang pagsigurado sang uninterrupted movement sang fuel supply ang critical sa pag-sustain sang economic activity kag pagprotekta sang ikaayos ang pumuluyo sa sumungation sang global energy disruption. Ginpahayag sang ahensya nga ang among mando ang aligned sa deklarasyon ni President Marcos Jr. sang state of emergency angod sa oil supply. Mayo 6, unfair para kay Vice President Duterte ang paglakip sang iya pamilya sa impeachment proceedings para sa Vice Presidente nga mayara sang ginamatarong ang iya pamilya sa privacy bilang ordinaryo nga individual kag private citizens. Pagibay ni Duterte nga unfair inibong ang iya pamilya ang hindi Vice Presidente kag hindi man sila nagapangatubang sa impeachment complaint. Kung madumduman nga ang iya pamilya, lakip na ang iyang abana nga si Attorney Manasses Carpio ang na-mentionar sa proceedings particularly sa connections ni sa financial records na ginexamine sa mga mamali sa clarificatory hearing sang House Committee on Justice. Matandaan nga nag-file si Carpio sang kaso batok sa mga opisyal sang ating Money Laundering Council kag pila ka mga mamalida nga miyembro sang Justice Panel bangod sa ginaligar nga violations sa ating Money Laundering Act, Bank Secrecy Law kag Data Privacy Act angot sa disclosures sang iya bank records sa tiyon sa impeachment hearing. Samtang, ginaplano sa iban nga mga senador nga i-appoint as si Senator Kiko Pangilinan bilang impeachment manager sa impeachment trial batok kay Vice President Senate President Pro Tempore Panfilipino Lacson iniagod nga mangin maatag ang rules of court. Obligasyon sa impeachment manager nga mapatuman ang insakto nga proseso sang hearing.
11: We're planning to, kasi si Senator Subiri, majority leader, hindi rin lawyer.
12: Mm-hmm.
11: So we're planning to appoint an impeachment manager.
12: Mm-hmm.
11: Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Okay. De, parang siya yung, alam ba, may mga question of law na pwede yung interpret.
12: Mm-hmm.
11: Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So,
12: mm-hmm.
11: Although, ang mananayag dito, yung rules of impeachment.
12: Mm-hmm.
11: Supletory yung rules of court. So mas mainam na yung mayroong lawyer na sanay sa trial. Oh.
10: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Ping Lacson. Sa piyak na bahin, kinahanglan sang pagtuon para sa Department of Energy ang pagpahayag panubo sang value added tax agud nga magnubo man ang presyo sang elektrisidad bisan pa nga ila gina-acknowledge ini. Ini nga kinahanglan sang maid-id nga review sa mga economic managers ilabi na sa Department of Finance kag sang Kongreso para sa ahensya nga ini agud nga masiguro nga ang proposal ang balance sa kinahanglan nga ma-maintain sa nagapadayon nga deliveries and government services. Matandaan nga mayara sang bill nga file sa Senado sa pagkakasang VAT sa elektrisidad apang ini lamang ang para sa mga nagakonsume sang 150 kilowatt hours ukon mas manubo sa isa ka bulan. Sa dugang balita naglabot sa 6.6 million pesos ang damage sa agriculture ang unrest sang Mayon volcano. Ini ang ginpahayag sang Albay Provincial Information Officer. Base sa report sang Albay Provincial Agricultural Office nga may total nga 6,694,229 pesos and 43 centavos ang kahalitan sa agrikultura. Palay kag iban pang mga high value commercial crops sa kamalig ginubatan kag dalaga ang lubos nga naapektuhan. Mayo 7, nagapanindukan ng palasyo nga si President Fern Marcos Jr. kag si social media operator Franco Mabanta ang hindi mag-abyan. Kung ibaluan nga si Mabanta ang ginaresto bangod sa ginaaligar pag-attempt sa pag-extort sa 350 million pesos gigan kaya ni Speaker Martin Romualdez. Nagapanindugan si Palace Press Officer Castro nga hindi mag-abyan ang presidente kag si Mabanta apang wala ini naghatag sin direkta nga sabat sang siyang ginpamangkot kun balang ang mga persona nga nakaagi trabaho para kay Marcos. Sa baylo, iagin pakita ang duha ka mga litrato sa diin makita si Mabanta upod ang former President Rodrigo Duterte, si Vice President Sara Duterte kag ilang mga kalyado. Ang mga litrato ang gikan sa social media account ni Mabanta. Sabat ni Castro nga siguro ang ipamangkot na lang ang mga kun ano ang relasyon sini sa mga Duterte.
13: Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
14: Follow up po, kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos?
13: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
10: Nabatian ang sabat ni Palace Press Officer Castro. Apang, makita sa social media footprint ni Mabanta ngayon niya nagatrabaho para sa mga Marcoses ang early 2018. Enero 2018, sang siya nag-take sa formal role bilang social media director para sa Marcos family kag nag-uyat sa mga weekly vlogs sa presidente. Iyaman nga gintawag si Marcos nga Tito, samtang asawa naman sang presidente nga si Liza Araneta Marcos ang iya ginatawag nga Tita. May post man iyan nanungod sa mga anak sang presidente nga San Isandro, Simon kag Venny kag silang ginatawag nga mga bros. Sa piyak nga bahin, ginataga na sang kopya mga miyembro sang House of Representatives sang committee report kinaga-contain sang House Resolution setting forth sang Articles of Impeachment bato kay Vice President Duterte. Suno kay Manila 1st District Representative Ernesto Dionisio Jr. inimatapos nga ang motion nga nagamando sa Secretary General sa pag-furnish sang kopya para sa mga mamalita ang ginaprobahan sa plenary session. Ang committee report 261 ang napostman sa website sang Kamara. Suno kay Dionisio. Ang committee report naman ang na-refer na sa House Committee on Rules Martes ang gabi. Matandaan nga nagligad nga semana sang inbotohan sa House Committee on Justice nga mayara sang probable cause sa impeachment case batok sa Vice Presidente. Sa kaangot ka balita, wala na hadlok si Vice President Duterte nga madulang iyang apwesto sa nagapadayon nga impeachment efforts. Para kay Duterte nga sa gihapon siya makapadayon sa pagbulig sa mga Filipino bisan sa gwa sang government service. Samtang iya man nga gin-criticize ang priorities sang gobyerno, ang korupsyon kag ang pag-uyat sa ekonomiya. Kakigbahin sang Vice Presidente nga wala niya ginalagas ng presidency kag preparado siya kung siya bala magapabilin nga Vice Presidente ukon hindi. Dugang niya nga hindi siya desperado sa pag-hold sang posisyon. Sa diin, nakaagi na siya nga matapos ng Davao City Mayor, nagpalayo siya sa politika apang palayon sa gihapon sa pagbulig sa mga tawo paagi sa legal work. Sa dugang balita national, nagupod ang mga mamalida sang Batangas sa pag-file sang resolusyon nga nagakondenar sa mga aligasyon ni Representative Leandro Leviste bato kay Executive Secretary Ralph Recto kag-asawa sini nga si Governor Vilma Santos Recto. Para sa mga mamalida nga ang mga aligasyon ni Leviste ang baseless, malicious kag irresponsible. Ang mga resolusyon ang ginpirmahan ni Batangas Representative Ryan Recto, Amado Carlos Bulilia IV, King George Colientes, Beverly Rose de Macuha kag Jerville Luistro. Kung ibaluan nga si Leviste ang congressman man sa 1st District sa Batangas. Mayo 5 sa plenary session sa si Leviste nag-deliver sa personal kag collective nga privilege speech sa diin. Iyagin pabuti Pacquiao ang improprieties ang korupsyon sa parte sang pamilya ni Recto bangod sa supposed connections ni kay Construction Workers Solidarity o kuna CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Isa si Representative Recto ang anak ni Executive Secretary Recto nga nag-challenge ang statement na labista sa plenary. Sa kangot ng balita, suportado ni Senator Loren Legarda ang panawagan sang ianak na si Batangas 1st District Representative Leviste nga magpatawag sang congressional probe ukon imbestigaran ang implementasyon kag delivery sang government cash aid kag subsidy programs sa iyang probinsya. Ginaaligar diri nga iniinsyakto ang pagpanagtagsang mga ayuda sa pila ka mga barangay sa probinsya sang Batangas. Nalakip sa Senate Resolution number 381 nga gindihon sang Lunes Mayo 4 ang proposed inquiry ni Legarda. Nauna na nga nagdihon sang kaangay proposal sa Leviste sa House of Representatives. Ginatumod ni Legarda mga ginaaligar nga delays and logistical inefficiencies. Lakip na mga reports may kaangtanan sa malabang pila, kulang ang mga listahan kag mahina nga pag-release ang fuel subsidy program sa mga public utility drivers. Sunok kay Legarda nga nagahatag inisang serious concerns pag-abot sa current practice ang pagpanagtag sa government cash assistance kag subsidy programs. Nalakip man sa luyag may baluan ni Legarda ang mga ginabata 84 kag mga barangay sa Banwa sang Taal kag nasugbo sa Batangas nga wala madala sa barangay assistance distribution sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Sa katapusan nga balita, yara sa 2.8% ang GDP growth kon ekonomiya sang Pilipinas sa unang quarter sang 2026 sunod sa Philippine Statistics Authority. Ini ang mas mahinay kumparar sa 3% nga record sa ikapat nga quarter sang 2025 kag mas manaba naman kumparar sa 5.4 growth nga nabalag sa unang quarter nagligad nga tuig. Ginpahayag ni PSA Undersecretary kag National Statistician Claire Denise Mapa nga sa major economic sectors ang services ang nakapost sang year-on-year growth nga 4.5% sa unang quarter. Samtang ang agriculture, forestry kag fishing naman ang nag-declare sang 0.2% kag ang industry ang nag-decline man sa 0.1%. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa ang katropa mo.
0: Maraming salamat kay katropa ang Era Espinosa din makita mga kabayan ng mga katropa sa Balitang Internasyonal. Proposal sang Iran gin-reject ni US President Donald Trump. Iran liwat nga atakihon sang Estados Unidos inkaso nga ini ang mag-misbehave. Tatlo ka mga tao patay bangod sa Hanta virus sa Atlantic cruise ship. US buligan ang mga na-stranded nga barko sa Strait of Hormuz. Mga barko sang Iran gin-guba sang US military. Detalye sa balita atong kuwaon kay katropang Bia Joy Subaldo.
15: Mga balitang international nga natipon sang XFM Iloilo. Gin-reject ni US President Donald Trump ang proposal sang Iran nga ila buksan ang shipping sa Strait of Hormuz kag tapuso na ang ila blockade batok sa US samtang ipaiway na lang ang paghinun-anon angot sa nuclear program sunod sa senior Iranian official. Payag ni Trump wala ini na satisfied sa proposal sang Iran kag kun sa human basis wala sinigi na prefer ang military course of action. Sunod naman sa foreign minister sang Iran nga handa na ang Tehran para sa diplomacy sa tion nga isen sang US ang ilang nga approach. Sa subong yara sa idalom sang domestic pressure si Trump kung paano sini mapauntad ang blockade sang Iran sa Strait of Hormuz kag nagapangatubang man ang Republican Party sini sang dako nga risgo sa posible pag-backlash sa mga botante bangod sa mataas nga presyo sang petroleum products sa palaabot nga midterm congressional elections sa Nobyembre.
16: So they want to make a deal but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left essentially and they want to make a deal but I'm not satisfied. They've made strides but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord, they're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up.
15: Ang kabahin sang pahayag ni US President Donald Trump. Sa kaangot man nga balita, nagpaandam si US President Donald Trump sa posibilidad nga ilaliwat pag-aatakihon ang Iran kung padayon ang pag-misbehave sang Tehran. Sang nagligad nga semana, gin-propose na sang Tehran ang ilaliwat nga pagbuka sa Strait antes pa ma-resolve para ang issue sa nuclear weapons. Gin-confirman sang ila-official nga ang bagong nga timeline ang na-spelled out na sa formal proposal nga ginpalabot na sa Estados Unidos paagi sa mga mediators. Ginpayag naman ni Trump sa mga congressional leaders nga hindi na sinikinahanglan pa sang permission agod i-extend ang giyera sa natalana nga deadline nga ginset sang kasuguan bangod ang ceasefire ang nagtapos gihapon sa Inaway. Suno sa Iranian media ang 14-point proposal sang Tehran ang ginalakipan sang withdrawal sang US forces gikan sa mga lugar nga nagapalibot sa Iran, pag-lift sang blockade, pag-release ang frozen assets sang Iran, payment of compensation, lifting sanction kag pagtapos ang giyera sa tanan nga mga pungsod upod na diri ang Lebanon kag subong man ang bagong nga mga controlled mechanism para sa strait. Apat na kasemana nga ginsuspend sang United States kag Israel ang ila pagpangatake sa Iran apang wala paghihapon sang nakita nga senyales nga matapos na ang giyera nga amo ang nagatugas ang pinakadako nga disruption sa mga global energy supplies. Pahayag pa sang senior Iranian official nga nagapati ang Tehran nga ang latest proposal nga ipaiway ang nuclear talks ang isa ka significant shift sa pag-facilitate sang agreement. Sa idalom sang nasambit nga proposal nakasulat diri nga pagatapuson ng giyera nga may garantiya gikan sa Israel kag Estados Unidos nga hindi naliwat magpang-atake pa kag buksan sang Iran ang strait kag i-lift man sang US ang ila blockade. Sa dugang pa nga balita international, patay ang tatlo ka mga tao sa cruise ship sa Atlantic sa diin isa na diri ang kumpirmado nga biktima sang Hanta virus. Ang Hanta virus ang isa kabalatian nga nagalaton sa mga tao nagikan sa mga ilaga. Natabo ang outbreak sa MV Hondyo samtang nagabiyahe ni halin sa Ushuaia, Argentina kag padulong kutani sa Cape Verde. Suno sa World Health Organization, isa na kakaso sang Hanta virus infection ang laboratory confirmed kag may lima pa ka mga suspected cases. Sa anum ka mga apektadong individual, tatlo na diri ang napatay kag yara subong sa intensive care ang isa sa South Africa. Una nga nakadevelop sang sintomas sang Hanta virus amo ang 70-anyos nga pasahero kag ini ang napatay on board. Sunod man nga nagbatsyag ang 69-anyos nga asawa sini apang ini ang gindala sa South Africa kag napatay man sa Johannesburg Hospital. Padayon man subong nga ginabulong sa intensive care unit ang 69-anyos nga Briton matapos nakabatsyag man sang sintomas sang amo nga balatian. Sa piyak na bahin umpisahan na sang Estados Unidos ang pagtinguha nga mabuligan ang mga na-stranded nga barko sa Strait of Hormuz. Sa post ni US President Donald Trump sa iya Truth Social site, naghatag ini sang gamay nga detalye angot sa operasyon, lakip na diri kun bala involve ang US Navy. Ginlaragway man sini ang ila effort bilang humanitarian gesture agad mabuligan ang mga neutral nga pungsod nga wala na ulamid sa giyera sa tunga sang US, Israel kag Iran. Wala man sang dugang pa nga komento subong ang White House kag Pentagon angot diri. Kag sa dugang pa nga balita international, ginguba sang US military ang anum ka mga bagagmay nga barko sang Iran kag ila man intercept ang Iranian cruise missiles kag drones nga ginpalupok sang Tehran matapos ang paglunsar man sang Estados Unidos ang operation agad ilibre ang shipping sa Strait of Hormuz. Nagpamalibad man sa paghatag sang komento si US Admiral Brad Cooper, head sang Central Command, kun bala nagatook effect gihapon ang ceasefire nga nagsugod sang Abril 8 apang gin-acknowledge man sini ang nagapadayon ng Islamic Revolutionary Guard Corporation efforts agad mag-interfere sa operation ni President Donald Trump kabuksan ang critical waterways sa commercial traffic. Nagabiso man ini sa mga Iranian forces nga magpabilin nga well clear sa US military assets matapos ini ang naglunsar sang operation sa diin na ulamid ang 15,000 ka mga US troops. Ginpayag man ni Cooper nga nagapadayon gihapon ang pagbalabag sang US sa Iran sa diin ginpunggan sini ang mga barko nga magapadulong sa Iran ukon ang mga nagahalin sa Iranian territory. Sa piyak na bahin, magapadulong ang US Secretary of State nga si Marco Rubio sa Rome para sa potentially contentious meeting kaupod kay Pope Leo kag Italian Prime Minister Giorgia Meloni samtang ang inaway ni President Donald Trump sa Iran nagahalit sa relasyon sang Washington sa mga traditional nga kaalyado. Ang natalana nga pagbisita ni Rubio ang kasunod sang unprecedented public rift sa tunga sang Washington kag Vatican sa dinggid mulay ni Trump ang unang nga US Pope sa social media matapos ini ang gin-criticize ni Pope Leo bangod sa pagpangatake sang US kag Israel sa Iran. Gindepensahan man ni Meloni ang Santo Papa kag suno pa sa Defense Minister sini ang giyera sa Iran ang nagabutang lang sang US leadership sa risgo. Si Rubio ang National Security Advisor ni Trump kag top US diplomat ang nag-travel sa Italy kag Vatican halin sang Miyerkules tubtub sang Biyernes para i-advance ang bilateral relations sa nasambit ng mga pungsod suno pa sa State Department spokesperson nga si Tommy Pigott. Pahayag man sang Vatican nga ila ginalauman nga magakita ay si Pope Leo kag Rubio nga isa sa pila ka mga miyembro sang inner circle ni Trump nga nagapractice sang Catholics. Sa dugang pa nga balita international, duha na kakaso sang Hanta virus ang kumpirmado samtang lima pa ang nagapabilin nga suspected case sa mga pasahero nga nagasakay sa luxury cruise ships sa Atlantic malapit sa Cape Verde. Suno sa World Health Organization, 150 pa ka mga pasahero ang yara subong sa Honduras sa diin kalabanin sa mga kargasini amo ang mga British, American kag Spanish passenger nga nagika gikan sa Argentina sang Marso. Ginkonfirman sang South African authorities nga ang British patient nga ginabulong sa Johannesburg Hospital ang nagpositibo sa nasambit nga balatian samtang ginkonfirman sang Netherlands ang virus sa babaye nga Dutch nga napatay. Sunod sa Department of Health sang Pilipinas, 38 ka mga crew sang barko among mga Filipino kag naga-coordinate na ang ahensya sa ila. Sana ibaluan tatlo na ang mga napatay sa hantavirus kag isa diri ang German national kag ang mag-asawa nga Dutch. Kag sa iban pa nga balita, naglunsar ang US kag Iran sang panibago nga pagpangatake sa Gulf samtang nagapakig-away sa pag-control sang Strait of Hormuz paagi sa maritime blockades. Naglunsar si US President Donald Trump sang missiles kag drones bilang gabahin sang iyang pagpanikasog nga makaagi sa Strait of Hormuz ang mga na-stranded nga mga barko. Bangod sini may gin-report man nga nasunog ang mga merchant ships sa Gulf matapos ginguba sang US ang anum ka magagmay nga mga barko sang Iranian military kag nasunog man ang oil port sa United Arab Emirates sa diin nahamtang ang US military base matapos naigo sang Iranian missiles. Ini ang una nga pag-attempt ni Trump sa paggamit sang military force halin sang gin-announce ang ceasefire sang nagligad nga bulan. Ginpayag man sang foreign minister sang Iran nga si Abbas Araghchi nga wala sang military solution sa krisis kag nagpaandaman ini sa US kag UAE batok sa pagpadala sang quagmire sang mga ill wishers. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Sobaldo. Ang oras alas 6:50 na mga katropa. Kabatihan ng mga balita mga katropa sa Express Balita Weekend Edition. Standby na sa masunod programa ang Bolsa ay upod Katropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borne Stephen Morales, XFM News.
17: XFM.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro.
0: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes

0: Dang paningin ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health.
4: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: subong. Pag wala siyang makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per me nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
5: Tumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa

0: panit?
1: Introducing Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap.
1: Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Salzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Emilito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu bulibong pa premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Late na ko!
2: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

Isaka manay na yang aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na sa atong pagpangalagad sa programa Bulsay. Kag of course ato na matag palamati sa probinsya kang Antique. Welcome na ha. Sa gyapon ako si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Mahin ka upo din yung tubtob last 9 oras kadya nga aga sa pagdulong ka ninyo kang labing dako ng mga balita. Labing importante ng mga issues ng ato kapag istoryan. Kag karon kon may mga dalagko man ng mga balita. Mahin ka upo na to ng ato ng mga reporters. Alin sa field, diri sa XFM Iloilo kag XFM Antique. Live ngayon kami mabatian sa inyong mga nga mga radyo sa 100.7 sa FM band. Kundiri kamo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag Kuto Balabutan sang signal sang XFM 100.7 Iloilo. Sa FM band ha? Kaga subong man kung dito kamo sa may probinsya kang Antique, mabatian man sa inyong mga radyo sa 93.3 sa FM band. Amo ina ang XFM Antique. And of course mga katropa sa social media, sa Facebook, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Amo man sa YouTube channel nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag kon gusto ninyo nga sa Antique kamumagi sa Facebook 93.3 XFM Antique. And of course mga katropa sa YouTube 93.3 XFM Antique nga channel. Pira sa aton nga pag-istoryan, diri sa aton nga pag-pangalagad, Senator Bato de la Rosa. Ano ginaparisto na ginman balakang International Criminal Court? May warrant of arrest na ginman nga nagwa? Amo ini karon ang ginaistoryahan kag naglupok kahapon nga balita mga katropa. Kag subong man, ang abogado mga katropa ni Tatay Digong Duterte nga si Nicholas Kaufman nag-withdraw bilang lead counsel ni former President Rodrigo Digong Duterte. Kag hindi lang mga katropa si Nicholas Kaufman kundi ang French lawyer nga si Dove Jacobs nag-withdraw man bilang associate counsel para kay Duterte sa iyang kaso mga katropa sa International Criminal Court. Di ginahambal ganin ni Kaufman mga katropa nga ginakasubo niya gid ang ining lihok nga ini. Pero lang tawo na ton kay ti kon mahalin si Kaufman may mabulos man. Ti baholo kon dako mga katropa nga punto diri sa pagpili kang masunod mga katropa nga mag-abogado kay former President Digong Duterte. Ang common law wife niya nga si Hanilet Avancinia kag ang bata nila mga katropa nga si Kitty Duterte. Ganong epekto sinis kaso ni former President Digong Duterte? Pero ti ang sambahin naman sa nag-aabogado sa mga
War on Drugs. Victim. E nag-akosar mga katropa kay Tatay Digong. Rinto sa ICC. Ambal na da kabay nga maktuhan da yun dyan. Kag hindi daya mga katropa makapadelay sa kaso ni former President Digong Duterte. Sige. Amo dyan nga ang mga update karon ha. Kaya kinaprubahan duman dyan mga katropa kang International Criminal Court. Ang daing hinyo mga katropa kang mga abogado ni Tatay Digong. Pusay! Sa probinsya kang Antique mga katropa, sang nagligad sa ring adlaw, may nagkulob dito nga bangka. Gamay nga bangka. Alin sa may banwa sang Kulasi mga katropa, pauli dito sa may isla kang Batbatan. Sa tupad mga katropa or ang isla nga ini nga Batbatan, tupaday di sanda kang isla kang Mararison. Yang gusto mo adtunan katropang John Ray dito nga isla ang Mararison Island. Di kon sa iligay nun ti Malalison. Bon sa karayaan naman Mararison. Ti dito ini mga katropa ang mga ang bangka nga ini nagkulob. Sakay ang apat mga katropa ka mga pasayro niya. Or apat ang sakay sining bangka nga nagkulob matapos mga katropa hampakon sang mabaskog nga balod or mga dalagko nga balod. Didto mga katropa sa tunga-tunga kang kadagatan kang Mararison Island kag subungman sa sining isla kang Batbatan. Di pagkulob. So, hopeless na ang tanan. Ito yung marayo ini mga katropa sa lupa. Ang ginobra mga katropa sa nga apat ngayon eh, ginsugo nilang 12 anyos kiti may edad na nigawa ang mga sakay. Darwa kami edad-edad ng mga babayi kag subuman ang nagmaniho gid kadyang kwano kadyang sakayan di gamay malani ka pampot ah. Di ang bata mga katropa nga 12 anyos amo ini ang gin sugo nga langoyon alin dito mga katropa sa may tunga sang lawod padto dito sa ila sa may Batbatan. Abi mo ko na ano kalawig ang ginlangoy sa bata? Na 12 anyos ka babayi? Puwerte. Anom ka oras? Anom ka oras mga katropa ang ginlangoy niya? Alin las 11 sa aga mga katropa sang nagkulob ang ilang bangka? Anom ka oras? Ang ila mga ang ana nga ginlangoy pakadto sa may isla kang Batbatan. Ang lalaki nga upod niya mga katropa, insunod niyang bata man, pero naanod na. Kagway nakapahigad. Gabi na mga katropa kag nakita. Sang mga mangisda, nga gintundaan mga katropa kang bata ngini pag dungka niya dito sa may isla kang Batbatan. Gilayon nga nangayo bulig ang bata dito sa ila sa isla Batbatan sa din dito man sila nagapauli kag amo to kag ginpangita ang ining tatlo kasakay. Grabe. Marayo ang ginanuran mga katropa sa sining lalaki sang nakita mga katropa. Samtang ang darwa mga katropa ka mga upod na da nga may edad na or tigulang na nga mga babayi
dito ginanod mga katropa sa area sakop na sang Libertad Antique. Bopuerte karayo rayong ginapukan da. Tunganggap ina o kon kagahon ha, sang na-rescue. Grabing abilidad sang bata, no? Bulon ta kano nag-report ni katropang Dan Frederick Torillo, may kang tanan sini mga katropa. Kung paano natigayon nga malangoy sang sining bata ngini. Kaya ganong background sang bata. Kaya ginaplano karon mga katropa, ginaduso nga padunggan, pasinunggan nila ang ining bata ngini. Kaya ginakabig mga katropa, baganihan ang anang akto kadya. May imagine mo sa edad nga 12 anyos katrupang John Ray. Ang iba naton nga mga kabataan, especially ang mga kabataan balang diri sa syudad. Siguro mahambal mo dyan mahibi na lang siguro. Pero ang iyaya katrupang John Ray, ginlangoy niyo mga katrupa kapin anom ka oras. Alin sa tunga sang lawod pahigad. Agod nga masalbar mga katropa ang tatlo niya pagin kaiban nga mga upod dito nga mga tigulang na. Kaya bunik karon nga plano sang LGU kag mga leader nila dito sa may Kulasi nga pasidunggan mga katropa ining bata nga ini. Amo ni ginapanawagan ato nagliga dito gani sa XFM Antique. Bao triningon taginyong bata ngayon. Kay may potensyal ni nga mangin isa kabantog nga atleta sa patag sang swimming spirak adlaw. Hindi na ordinaryong abilidad mga katrupa ang ginpakita niya. Hindi lang kaisog, kundi abilidad ini mga katrupa. Amakon, may mugin lang ngoy niya. Ano may oras katrupang John Ray? Mo kaya mo na eh. Aranggoy, ang aton nga nabalaan niya nga langoy, aning ginatawag nila lang inayam nga langoy. Pira lang kami tros, gani kinanglan mo mag-untat, kaya hindi mo na kaya. Sige, standby ka mo kay Bulon, takaroon ng report ni katropang Dan Frederick Torillo. Samtang iban pagid ng mga talulupang doon ng mga balita diri sa ato nga pagpangalaga. Kahapon, ang ining founder, ang founder mga katrupa kang kanjang kontrobersyal nga Peanut Gallery Media Network nga si Franco Mabanta nakagwa na sa custody kang NBI kag ang tatlo nila ka upod, tatlo niya ka mga kumdanan mga katrupa, matapos nagpost sanda kang bail o kumpiyansa 120,000 pesos ang kada isa. Bangod sa sining extortion attempt sa former speaker nga si Martin Romualdez, baka isa sang presidente, yangot gihapon ini mga katropa sa isyo sang flood control project. Yang report mga katropa ang reklamo sa NBI alin mga katropa sa kampo ni Romualdez. Nati nag-attempt mga katropa, nagtinguha nga mag-extort, mangilkila sang 350 million pesos ining si Mabanta kay Martin Romualdez. Kabaylo mga katropa sini pagpagwa sang 90 minute nga video video report o kung documentary
angot sa gihapon sa flood control project na kuno, kaya mo dyan ginang maka-pin down kay Martin Romualdez. Ang video presentation nila ngayon eh. May mga report, may mga portion ko ng mga clips nga ginpadarato kay Martin Romualdez. Inya, oh, areo, sampol. Di para mapunggan mga katrupang pagpagwa sa ni. Ang reklamo sa kampo ni Martin Romualdez sa NBI, nangayo ko no 350 million. Ining si mabantang ini, para ini pag, pagwao ng ining video ngayon eh. Wow, perte man. Kasta sa korihi nga nagnubo sa 300 million, dento nga on apat ka partida. Apat ka parte. Taga 75-75. 75 million. Kagang una mga katrupang tagtaganay or nga tagay, amo ini ang entrapment operation nga ginpatigayon. Te ang kwarta kay ini ang ibandi budol man ini hindi nito doon nga kwarta di hambal gani sang NBI mga 75,000 lang gid pwede gani mga 50,000 ang tuntuo na di nga kwarta gin pa imprinta nanda sa rikto te burbugat gawa man dya ang isa ka mga kuan gawa katropang John Rene, ang 45 to 50 million. Mga kuan man siguro ah. Mga galabot man 45 kilos. Inipagdubo 45 kilos ang 50 million. Ati mga kuan gawa, mga John siguro ni sobra 50 kilos. Da? Sobra 50 kilos. Ambal kay NBI din pagkatapos ang tatlong ini ka mga malita ngayon eh. Sila ni nagbakal ang grupo ni Babanta. Ginbakal nila ng isa kabag, hindi magnubo 24,000 ang kada isa. Sabi. Kaya ang kwarta mga katropa nga ihatag dito sa confidential agent mga katropa kang NBI nga nagpakuno-kuno tawo ni Martin Romualdez o kung PR man ni Martin Romualdez. Isailo nila dahil ito sa may malita. Tiangwa, karon daw malita gang man sila. Daw malita gang man sila. Diyan mo ito nga pag hatagay mga katropa pagkita ay nila kag paghatagay sa kwarta. Amo ito ang gindakop sila. Diyan pamangkot sa publiko. Karon din ang video nga to. Ang ginambal mga katropa, amo ini ang ginatanay dito nga pamahog. Kaya ginapunggan mga katropa ni Martin Romualdez, kinipagpagwaon. Kaya mo nga may binayranay. Nga amo nigin kadakuaw. Kaya ginaistoryahan din mga katropa, sa flood control project ini, bilyon-bilyon ka pesos mga katropa. Kaya pwede nga, ang transaksyon kuno nanda, 350 million. Grabe, para hindi mapagwa ang ining video ngayon eh. Pwerte man nga classic istorya, no? Kaya pwede mga katropa, ang ginadalhigan nga kaso sa sining founder mga katropa kang Peanut Gallery Media Network ngayon eh. Kasi Franco mabanta kag tatlo pagid ka mga upod niya. Naging dakop sang nagligan sa ringadlaw mga katropa kang National Bureau of Investigation pinaagi sa entrapment. Kay bilang katapos ang midya mga katropa, tiyan mo niyong ubra natun. Na? Ubra natun pagpresentar sang balita. Hindi mga katropa nga matapos ka nakuha ni mo balita, ang balita mga katropa ka nagpresentar ni mo, dapat pag-produce ni mo kung may gina-produce ikaw nga mga video presentation nga kaangay sini. No? Hindi ka nagpag-presentar ni mo sa balita, dapat bulon mo both sides. Di nga sa ining ginahambal ngayon ni mga katropa ni Babantaya, kung tuod gidman ini, nga may video production sa presentation mga katropa, documentary
Tinga way di makuha iya ang side ni Martin Romualdez. Nga kinanglan pa ni tawtawan mga katrupa sa istorya. Dibla? Di karon gina disown mga katrupa kang kampo ni BBM ining si Mabanta. Pero aminado mga katrupa ang Malacanang nga ti pira kabulan mga anom kuno kabulan nga ningin media social media handler mga katrupa na or strategist ni Bongbong Marcos ining si Mabanta mo ni nga pagkitaay nila or kada may mga videos nga naghaksanay sila. Da? Tingkaroon, ang kampo mga katropa sa mga DDS, nagambal kita mo. Tawo ni ni Bongbong Marcos si Mabanta. Ang kampo naman ni BBM karon pati yung Malacanang nagambal. Lina, hindi. Hambal kang mga supporters naman ni BBM. Lina, DDS din si Mabanta. Puwerte man. Tinaway sang mabaton karon kay Mabanta ho. Kunsa di ini? Musay! Ay maando lang mga katrupa ho. Te, ang pamangkot sang tanan di ini ning video nga ini. Te, abi pagwaabi. Kaya para mabalaan mga katrupa sang publiko, kung anong kaundan sini, kung bala may nag-exister ginman nga video. Para mabalaan mga katrupa sang publiko, kung anong unod sini, kung bala, tuod ginman, nga amo ini mga katrupa makapin down kay Martin Romualdez party sa flood control project. Musay! No? Sa sining maanomalya nga flood control project kay tanan mga katrupa siya mga katrupa ang speaker of the house adto. Musay! Oh. Tilan taon ta? Amo ni gidahulat-tulat mga katrupa sang tanan karon nga may kaso na mga katrupa or the entrap na gani ining founder mga katropa sa Peanut Gallery Media Network nga ini na si Mabanta ti katropang John Ray hindi bala nagkakabagay lang nga ipakita tas publiko dya kundi ining ginahambal nga video nga ini Musay! Kaya ti hindi niya sang hindi ini mga katrupa sang obra sang tuntuod nga journalist o kon katapos sang media nga tarong nga mag-extort sang kwarta. Musay! Dibla? Ang media ya mga katrupa ginapresentar ang both sides ang magtimpang abahin kung anong akusasyon ka na anong issue ka na ipresentar ini. Dili presentar mo kung anong sabat niya. Musay! Para mabalaan sa publiko. Di ba? Hindi pwede nga isa lang. Hindi pwede nga presentar mga katropang isyo dahil pagkatapos, wara na dayon. Huwag ginabukuha ang piyak na side. Musay! Kaya mo na yung mga katropa ang ginatawag nga bias ka presentation. Di ba? Kung piyak lang ang parte ang imo sinang ginapresentar. Ay maando lang si niyo. Musay! Eh, amo pagid ni. Ang amo nagahambal lang sa una lang o pareho ni kay may social media na subo. Duro nagaklaim mga katropa nga ang mga bayarang media. Ang mga bias ka media. Pero mga katropa sila yang nagahambal nga bias ko doon mainstream media. Sila ya gani ang representar nila no or sila ang nagambal sini sila man mga katrupa ang one sided magpresentar kiti ginabayran sila sang kwan sang isa ka tawo. Pero sila gini permeng mabakas magambal nga bias media. Musay! No kun ka isa hindi mo man mabasol ni sila kay stuod gid man may iban gid man nga media nga upod naton sa media nga baw maluoy ka. Kag iban nagagamit sa ngaran nga media nga pwerte man kabakas. Ang iban gani hindi man connected sa media gamito na nga ngaran sa media. Di ba na katropa nga dyan, Ray? Ay maando lang
isa makita mo maka video-video lang gani kay tanan subong maka Facebook live na pamatsyaga na media na siya. Di ba? Doon pagkatapos may pimprinta doon sang pangaran nga dumalakararaw doon nga media. Sa likod niya mga katrupas ang t-shirt niya. Di ba? Ay maando lang. Bisan sino na lang nagka-claims ko galingo niya nga media. Maka Facebook live lang gani karon na sa aksidentis dalan. Gani maka pro Facebook na ang tawag niya na sa ngara sa alang ko galingon media na dayon. Amo diyan nagapaguba, guba pag isa image ang media katropang Jan Ray. Ay maan. Yang tuntuhod yang media hindi mo na. Di ba? Guided kita ya sang aton sini nga mga media rules. May mga ethics kita nga dapat sundon. Di ba? Hindi nga pinalagpat. Hindi nga bias ang presentation mo or one-sided lang imo sini nga presentation. Hindi sa kamuna. Umaando lang oo. Te. Anyway, tanan ba lang pwede mangin media man? Pero galing ti ang ining mga pariyo sila nga mga buhat mga katropa kung nag-involve na ganis ang kwarta. Ang imo sila mga katropa nga presentation by low kwarta. Ito hindi mayo na kung nakakangay sila nga mga irikoton. No? Hindi niya journalism doya. No? Ang extortion niya mga katropa, hindi niya journalism. Kaso niya. Di ba? Kaso kriminal inaya. Hindi niya pwede mga katropa nga ang imo mga katropa nga presentation ibaligya ni mo. Ay maando lang tanaka diyan mga kaangay sa iyo. Sige. Anyway, lang tawo naton ko na nangabutan sini kiti may kaso na ini nga gina or may ginfile nga kaso kontra sa ila sini. Pero galing din ang kontrobersyal ini mga katropa kay man kilala na gid man ang ining Peanut Gallery Media Network kay ini. Di ba? Sa ila mga katropa nga sa social media, ila binagid nga ang ginatalakay nila masamidri ang partis politika. Kag kilala mga katropa sa ila sila nga kontento kung sa ila nga presentation sa una parte sa kampanya ni BBM. Magluwas ni mga katropa connected man sa una sa kampanya kag vocal mga katropa sa mga Duterte. Di ba? Di mo nga kilala sila. Pero ti subong daw ay isang maako kung sino kundi ni siya malapit. Pero ang punto na ton diri mga katropa bilang isa kakatapos ang media ang aton niya nga balita ya why niya hindi niya for sale permit hindi niya for sale mga katropa. Di ba? Hindi pwede nga ang imo sini nga balita pag presentar ni mo da may bayad or di gani ginabayran ka da unless mga katropa lain naman ang istorya tada nga may mga commerciality amuran tada ang kabuhi sa o pareho na may mga commercial nga mabatian nimo ti amuran niya mga katropa commercial inaya. Unlike mga katropa sa sining kaangay ka dyan nga mga balita ya nga for sale tilain naman niya nga istorya mga katropa hindi na ya no makabig husto sabahin sa journalism kag sa aton sini nga makatapos ang media mga katropa kun may makuha ka ng kuron nga balita ya doon pagkatapos in order ini pagpagwaon hindi mo ni pag-expose
ibaligya mo timong imo siling balita. Taugan mo to ang natungdan, pagtapos hindi ko rin pagpagwaon. Basta bayad ka sa akon. Tindi niya mga katrupa na balita. O hindi niya ulubrahon sa media. No? Pag-extort niya, pang-ilkill na yung guwa niya karon. Kung may isyo ka mga katrupa, ipresentar mo yan. Ipresentar ang isyo din pagkatapos dapat ipresentar mo man ang side, no? Sang natungdan. Maaando lang sining mga kaangay sinihu. Sige. Samtang iban pagid nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad nga aton karon nga pag-istoryan. Anong update na mga katrupa sa sining impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio? Ano subong gani katrupang John Ray Mayo Jess? Sarumaan mga katrupa, bantayan naton sa plenaryo, sa kongreso. Bantayan naton mga katrupa, kay butuhan nila ining articles of impeachment kay ni. Lantawon to kung makakuha ini 106 votes. One-third mga katrupa, sang 318 naton ka mga kongresista ang ara karon sa kongreso. Pero ang isipay karon mga katrupa kung si Congressman Ridon pa nga ito nga pamatian. Tingnan sa subong, mga 180-186 ang sigurado. Nga mabuto. Pero mga katrupa sa pagpalibot pa lang, kadyang kopya mga katrupa kang Articles of Impeachment, nagagwa karon katrupa ang John Ray Hambal niya. Nga base, malabo 215 or base, masubra pa. Kaya mga kongresista ang magaboto pabor sa dyang Articles of Impeachment, agod matransmit na dito sa may Senado. Hoy barantayan, ini magpareho ka dyan. Samtang mga katropa sa Senado, daw may rigudon ko nung ginaduso karon. Ikita mo man ito nagligad si Camille Villar na kuhaan sang video nga dito halin mga katropa sa opisina ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Pinakabilog ang kwansubong katropang dyan, Ray, ang oposisyon, ang minority black sa Senado. Siyam dapat, no? Siyam. Dahil pagkatapos, 15 ang sa majority. Ang minority mga katropa, siyam. O garing sa siyam, walo lang pirming kitaon kay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Way gatambong mga katrupa sa andang sesyon. Kay bangod, umpisa nga nagwa ang ining huring-huring mga katrupa ang ginpalupok ni Ombudsman Rimulya. Way doon nag-attend sa sesyon si Senator Bato de la Rosa. Kay kuno, base may warrant of arrest na halin sa ICC. Ti walo lang ang present perme. Sa siyam sila, minus one, walo. Kiti way man katambong si Senator Bato de la Rosa. Pero karon mga katropa, may huring-huring. May mga negosasyon nga nagahulag karon, agod nga hayloon mga katropa, hingyoon ang mag-utod nga Villar, si Camille kag si Senator Camille kag Mark Villar. Kag subungman mga katropa, si Lauren Legarda, Senator Lauren Legarda, kag subungman si Senator Pia Cayetano. Utod mga katropa ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. Dibla? T 9 plus 4 13. Majority na sila dayon kung matabo. O garing, kay YC Bato, kung magsailong apat mga katrupa, dusi-dusi gyapon. Dino mo base mapabilin si Tito Sen bilang Senate President. Okay? Base kung mapabilin si Tito Sen. Si Senate President Tito Suto. Kay ang ginalantaw diri mga katrupa, kundi May 11 sa Roman, sa sesyon sa Kongreso, tilaban-laban kung mag-amuining senaryo mga katrupa nga
kaman kahapos bulon mga katropa kang Kongreso ang 1/3 nga boto or ang 106 nga perma mga katropa agod nga matransmit sa Senado ang iring articles of impeachment. Dayon sa tunga-tunga mga katropa kang Mayo. After nga mabato nila mga katropa ang ining articles of impeachment, base ko ni patawag mga katropa kang Senate President na no? Ang pag-convene mga katropa bilang impeachment court kang Senado. Okay? Kag ang possible scenario suno sa pira ka mga nagalantaw sa ini. Nga probably sa pagpatawag siring o kung pag-convene bilang impeachment court, base diriman mga katropa kaghimoon ang ining pag-oust na bilang Senate President kay Tito Soto. Amo ni mga katropa ang ginalantaw nga danger man sa part sang nagaduso sang articles of impeachment o kung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Nga pag-convene bilang impeachment court base kung diri mga katropa kag iduso nila ang pagkakas bilang Senate President sa kay Senator Tito Soto. Kung makabuol sang 13 kabuto ang minority. No? Ang minority. Kaysa karon mga katropa, siyam sila ugaring ang problema kay si Senator Bato de la Rosa waay nagatambong sa sesyon kay base kon magpakita si Senator Bato de la Rosa base kon pudyuton. Bisan mga katropa nagahambal nga pareho kapon lumupok ang balita nga may warrant o arrest na kuno nga nagwa halin sa ICC kay Senator Bato de la Rosa. Kita mo si Senator Senator Robin Padilla nagahambal na Senator Bato. Huwag kang lilitaw. Na, hindi ka magwa, Senator Bato de la Rosa. Advice ni Senator Robin Padilla, hindi ka magwa. Di ba? Tenong possible scenario. Manaog sa walong numero nila. Kagun magdugang mga katrupang apat, Lorin Ligarda, Pia Caetano, kag ang mag-utod nga bilyar. Dusi-dusi. Gusto? Or base kon pirde, no? Daog ang minority. Daog ang minority katropang T23 na lang senador kay Wayman Sabato de la Rosa. 11 na lang bilin to kali isa kwa, no? Sa majority. Di pwede mga katropa. Ina kon madala nila si Lorin Ligarda. Na? Ina kon madara nila si Juan si Pia Caetano. Pero hindi marayo dyan mga katropa. Kay utod ni Pia Caetano ang minority leader ni si Alan Peter Caetano. Kag nagligad mga katropa dyan sandaman sa piyak. Hindi ba? Grupo Manila ni. Grupo nila ni. Amo ang darwa ka mag-utod ng bilyar. Kasi 24 malang senador naton, walo kita na magburugto. Amo ni kita nga mga Pilipino yung magbuto, no? 24 malang senador ta, masubra 110 million ang mga kwan, ang mga Pilipino, pero 24 ang senador, walo kita na magburugto. Camille Villar kag Mark Villar. Rafi Tulfo kag si Erwin Tulfo. Alan Peter Caetano kag subungman Pia Caetano kag subungman Jinggoy Estrada kag JV Ejercito Estrada. Walo mga katrupa. Di ba? Puwerte maning aton yas Pilipinas, no? Te pwede. Ina mga katrupa kung ang nagagawa ang istorya karon nga kung manegosyar mga katropa sang minority block si Senator Lorin Ligarda kay nagligad nagagwa na ni ugaring nagdesisyon si Senator Lorin Ligarda nga magpabilin mga katropa sa majority. Da?
Amo ni nga way makakas mga katrupa si Senate President Tito Osuto. Pia Cayetano. Ay hindi marayo diyan nga mabalik diri sa piyak ng grupo sa minority kay diri man ihalin. Kag subong man ang Bavillar, diri man ni nagligad. Na sa piyak nagsaylo lang mga katrupa sa minority nagligad sa diin mga katrupa mo ni nga ang minority nga grupo na ni Tito Soto na ni Pangilinan na ni Montiveros kag iban pagin nangin majority diba kay sumaylo ini sila ang mga Villar man. Pero kung magsaylo ini sila balik mga katrupa diri sa piyak ang minority subong amo na ang mapungko bilang majority na kag may posibilidad mga katrupa mangin Senate President posible si Alan Peter Cayetano kung siya mga katrupa ang Senate President amo ning ginahambal nila na base mga katrupa hindi kasaka dito or hindi maaktuhan ang dayang impeachment sa Senado. Base hindi ma-convene mga katrupa bilang impeachment court ang Senado. Ngamunin naman ang ginahambal kang pira ka mga kongresista. Kaya hindi pwede matabo dyan. Ngayon hindi maaktuhan mga katrupa ang isang impeachment dyan sa Senado. Ilan taon na ton? Lan taon ta ko na nung masunod. Pero ti nagakulugan ini mga katrupa nga dako ang posibilidad nga kon magligwat mga katrupa ang majority. Kon magbaylo ang minority subong ambo ang mangin majority sa Senado. May posibilidad mga katrupa nga dead on the spot or hindi gani dead on arrival ang impeachment case kay Vice President Sara Duterte Carpio. ilabi na gid kun madrag ini mga katrupa hasta 2027. Sa din mga katrupa ma-start na ang kampanya nay no, sa masunod eleksyon. Tiway na sa maakto sinisang tarong sini. Kiti tanan busy na sila sining kampanya. Ilabi na gid ko nagapadalagan ikaw bilang senador. Daw hindi ka na nika-desisyon sang tarong siguro. Kung ano sa barchagon mo. Kay una bes, ako unta man kag sa hindi, puwerte ka pursado ang mga Duterte gyapon. Di ba? Ako on Manila kag sa hindi. Sa tanan ng mga senador kay ini. Puwerte ka pursado gyapon ang mga Duterte. Di ba? Amo ina mga katropa nga bisan amo ini ang nagkatabo karon sa kay Sara Duterte sa tanan nga survey siya gyapon ang number one. Although nga naga lagas mga katropa si Lenny Robredo kag nagapatas-patas man mga katropa sa iban nga survey si Rafi Tulfo kay Sara Duterte. Pero marayo pa. No? Marayo-rayo pa man. Amo ning barantayan mga katropa nga kon madrag ini madelay nga madelay mga katropa ang impeachment case kontra kay Sara Duterte kay Vice President Sara Duterte kag maglabot ini 2027. Do mabudlayan guro kang ma-impeach si Sara Duterte kung gusto mo siyang ma-impeach ha. Diba? Pero kung timprano mga katropa nga magsakay ni sa Senado dahil pagkatapos amo ning sitwasyon karon kagway sang pagligwat may posibilidad nga base kon ma-impeach si Sara Duterte pero sa numero karon mga katropa sa Senado. Ah, subong pala nga daan kung teleskopyuhon mo na katropang katropang Jan Ray daw tam-an kaawot na gani. Daw tam-an kaawot
nga ma-impeach mo si Sara Duterte? Kiti, dapat gani ang aton nga senador wa inisang ginapinan? Bisan ng lining mo Duterte ka man o kung hindi. Kontra ka man sa mga Duterte kung hindi. Pero sa tawag impeachment court ka mo, kamo ang magserbi huwes, dapat hindi kasi na maghalakay ng baling pro or against ka kay Sara Duterte. Kaya pag saka dira sa articles of impeachment, kamo ang mahusga mo, kamo ang maserbi huwes. Pero galing dira sa ato, duway niya. Na, duway niya. Kung against ka kay Sara Duterte, ti, balaano ng daan nga mabuto kagid, bisan wai pa ebidensya. Oh. Bisan, kung pabor ka kay Sara Duterte, bisan wai pa kaabot dito mga katrobang may ebidensya, daw hitso na spinsar mo nga, bisan magkainano, mabuto kay mo yung pabor kay Sara Duterte. Kagdao mo ni karon ang senaryo sa ato Senado subok. Di ba? Doy na gani. Paliado, liado na lang gani. Kag paduro-duro mga katropa, senador nga kaliado na. Doy ni gani basis sa ebidensya. Di ba yung guwa sa ato niya sa impeachment hearing sa Senado kung magkabuhin ni? Ah. Daw kuha na lang ah. Daw for content kung sa social media bla for content na lang or di for compliance na lang pero mga katropa dapat mangin open minded ning ato ng mga senador pro or against Sara Duterte lantawon ta kon anong mga ebidensya kontra kana o kon anong mga ebidensya nga ginauyatan ni Sara Duterte agod sini nga makumbinse ang mga Pilipino kag ba senator judges naton ngini nga ti dapat maabsulto siya. Ano na ebidensya ang ginauyatan sang nagakusar kada nga mambal nga dapat ma-impeach kin si Sara Duterte? Ti dapat pamatian tani kag lantawon tani. Away pag ani subong senaryo lang tawan yun na bla. Amo ni nga subong para mga katropa, daw malantaw mo na kung anong posibleng matabo mga katropa sa impeachment case. Di ba? Pero may mga possible senaryo nga ginalantaw karon. Base may rigodon nga matabo sa Senado. Na? Base may pagligwat sa liderato sa Senado. Antes pa man mga katropa, matabo ang impeachment or antes pa man aktuan ang ining impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kaga mo ning mga balantayan mga katropa nga posibleng matabo sa masunod nga semana. Kung maprobahan mga katropa ang articles of impeachment sa Roma Andres Kongreso kaysa rambal ko na sa present nga sitwasyon. Mahapos ini malabot mga katropa ang 106 votes or kapirma agod nga i-transmit mga katropa ang articles of impeachment sa Senado. Sige, amo ning mga barantaya na to na sa buwas ng adlaw. Okay, may istoryahan ini mga katropa kay gipresentar na ini sa plenaryo ang ining articles of impeachment kag diri butuhan nila sa Roman sa buwas ang ining articles of impeachment kon bala makabuol ini 106 votes o konpirma o kon 1/3 mga katropa sang 318 ka mga kongresista naton. Sige, ang oras 7:58. Ini kabayan Buylogban nga ginadulong sa inyo sa kaluan kang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ini ang kape nga namit. Ini ang kape nga healthy mga katropa kag pwede ka pa kakwarta. Istoryanta karon kung paano ko mo makakwarta. Pero antes sina mga katropa, istoryanta nay. Ang Santon Gold Coffee Mix, kape gid ini, ginbutangan mangustin, ginbutangan kang turmeric o kon kalawaga. No, luyang dilaw.
ginbutangan kang spirulina, ginbutangan kang balunggay. Kag may ahos, gindugangan pagid kang glutathione kag collagen, nga nagapahubin, nagapaputi sa aton sininga selula kag sa aton sininga panit. Abo ini nga kon nagainom ikaw kang Santon Gold Coffee Mix, nagaamat-amat ka puti. Kag ang tawag sa imo kay maputi, ikaw katropang dyan, Ray, guwapo or guwapa. Okay, umani kita yung mga Pilipino, no? Pagkita atas ang puti, karon daw do matiyagan mo, daw mo na ining guwapa. No, daw mo na ining guwapo. Okay, gusto-gusto kita itong magputi. Kaya mo na ang kape, mga katropa, nga may alias. Alias, kaping guwapo o kung kaping guwapa.